0: Ikaw, gibawi na po ni Buing Rimulya, mga igsoon, mga igala. Ang kang Buing Rimulya, matod pa niya nga, hindi yan nangahulugan na tapos na ang kanilang kaso. Ang nangahulugan niya, kung mo sirkus na ginandua, o niya makita, mabati, nga pabor na kayo sa agalo ni Buing Rimulya, di na po makadungog o ganang priskon. Wa na po tayo madunggan nga priskon nga medyo mutandog sa kabalaka ni Senator Villanueva o ni Senator Chase. Karon, ang gibuhat ni Buing Rimulya, mga igsoon, mga igala, kang Senator Chase o kang Senator Villanueva, same niya po na nga iyang gibuhat kang Senator Miggs. Kay nga naman, murag kakita niya nga neutral man kayo si Senator Miggs, mangutana. So para na ako, usak ni kapagpakulba ba, pagpatandog sa kanabang posisyon or stand ni Senator Miggs sa impeachment trial ni BP Sara. Standby sa ta, alang sa atong jutay painumdum, ay maglakaw kay tiwaso nato ni Oman sa pipila ka painumdum.
1: 93.7 Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko, taga Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Miggs Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Miggs Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Okay, balik ta mga Igsoon. May gala time check. Ano na yung 7 minutos ang milapas alas 8 sa kabuntagon sa itong panag-ubans programang Barugs Kamaturan. O galang sa ako ang mga listeners, ayaw mo kalimot o like and share po panagsa sa ito ang programa. Para po nga ma-energize ta nga naadi ay kanabang gafalo sa ito ang programa. Happy listening sa ako mga palangga, Zeal and Zach sa Kinilayan Village, Pangantukan from Neresa Gallego. Okay, so para yung mga Igsoon, mga gala. Na ako'y komentaryo not to defend or not to protect Senator Miggs tungod kay taga-probinsya sa Bukidnon siya. Ang ako lang is maging fair po ta sa tuang ingnon ta. Kay karon ang naitabo, dili namang good kay kanang do na pa'y gitawag nga opinion or impression or kanang gitawag nga kanang silent opinion ba? Ang naitabo manggod kay mag-judge manggod diretso ang tao. Sama ni Attorney Harry Roque sa iyang post, ako, daghan nga mga opinion ni Attorney Harry Roque nga giuyunan po nako. Kaya nakita nako nga fear gipod siya. But at this point, mga Igsoon, mga igala, nga nisulod siya sa senaryong unya iya dang gikuan nga insert king pala si Senator Miggs Subiri. Although walay sayop kung mingon siya nga insert no, although ingno nato katungod na niya nga muhatag sa iyang personal opinion labi na kay abogado siya di nato siya maluping nga nga aspito. Pero sa ngalan manggod nga muingon ana ka mo post ka munya mura kag muhatag og conclusion kay parang insert king pala. Although, klaro na to. Nga ang insertion, giklaro na siya nga di na siya illegal sa Korte Suprema. Di na siya unconstitutional. Wala na gideclare sa Korte Suprema as unconstitutional. Kaya ang unconstitutional nga gideclare sa Korte Suprema is the unprogram plan. Bisan pag-unsa kadako nga kwarta ang dalon sa usa ka congressman o senador sa usa ka distrito, provided nga ang kwarta nga haskang dakua nga iyang gidala na kalain item tanan ang gagamitan. Okay? Now, regarding sa post ni Attorney Harry Roque, although yan ang personal opinion, although mingon siya nga, insert raman akong gisulti, waon, dyan may daotan, ana. Pero ang mga tao mangod, dili tanang tao, ha? Dili tanang mga tao nga gagamit sa social media makasabot or nakasabot unsa ang kanang kanabang insertion legal ba or illegal. Kaya ang ilang thinking is negative dayon. Nyalisod na nimo siya makuha sa ilang hunahuna mapasabot. Labi na kay duna na sila'y ingnunta kanabang kahiubos or misunderstanding ng daan sa usa ka tawo, labi kay pagtuo nila nga ang usa ka tawo wala mianib sa partido nga gusto nila, gusto sa tawo sa mayorya, labi na sa probinsya sa Bukidnon. Again, akong klarohon. Ang akong programa Barug sa Kamaturan, di ko gusto nga mahimong irrelevant sa ako ang programa. Akong ga ampingan nga mo create ko or mo himo ko og conclusion sa akong mga komentaryo. Kay kung muhimo ko conclusion, sama ra'y nag-judge ko sa usa ka tao. Klaro na ko. Para na ko. Although, nara sa imo kung mutuo ka o dili. Okay? Paminawan ninyo ang statement, ang privilege speech ni Senator Miggs. Mutuo ka sa dili, okay ra. Naman tayo gawas nun man tayo nga mutuo o dili. Ang akong gigamit ganina ang statement ni Senator Drilon, at least po, fair po ba? Na neutral nga kanabang neutral ground. Sa iyang statement, kung nadunggan ni mo, so nang ipangutanag siya sa anchorman nga kinibang leadership funds ga-exist ba ni sa Senate? Naaba ni? Ang tubag ni Senator Drilon, imbinto lang yan ni Bunuan. Which is, nakasinati si Senator Drilon kay nakauban man sila di sa Senado. Ikadua, kining niyang ino na to leadership fund o sige 1 billion. Kay mao maning naa dito iyang nabutang ni Bunuan siyang statement nga ang mga senators nga walay mga kana bang major responsibility nga gikaptan sa usa ka committee ang alokab ang gitawag nga discretionary fund is 500 million below. Pero katong dunay mga ingnon ta committee nga bugat nga gikaptan sa Senate is naay gitawag nga leadership funds kuno. Apil ang Senate President. Karon ha? Gidrive sa social media ang impresyon negative, unfair pod kaayo sa part sa usa ka tawo nga kumo kay sa pagkakaron hunahuna nato o sa pagkakaron ang iyang identity dili pa maklaro kung BBM ba siya or BP Sara ba siya ato na siyang kung kita man galing pananglitan ako BP Sara ko. It's wrong to judge ngadto sa usa ka tawo or dili fair nga mo judge ko sa usa ka tawo or muhimo kong conclusion ngadto sa usa ka tawo komo kay nabati nako nga wa siya mo anib sa partido nga akong gusto. Mga igsoon, mga igala, wala pa man human ang judge, wala pa man human ang impeachment trial. Mangani, my interpretation and my understanding nganong medyo gidrag ang ngalan ni Senator Mix karon ni Bunuan tungod kay akong pagtuo usa kini ka pamaagi ni Buying Remulla nga tandugon si Senator Mix para mo pagawas sa ihang stand tungod kay gaka-feel ni Buying Remulla ang neutral ang kanabitang pagka-neutral ni Senator Mix. Gaduda si Buying Remulla nga ba sige acquit niya si BP Sara sa kaning niyang impeachment. That's why gilabdikan sa mas gibuhat niya kang Escudero o kang Villanueva nga medyo tasad nilabdikan nga dili nagpasabot nga ni anim na mos majority luwas na mos inyong kaso. Mao na gisulti ni Buying. Pero sa una, sa wala pan mi anim ang duha, matud pa ni Buying hinog na kayo. Hinug na kano kayo ang kaso. So, nagulata ang tao nga kanus aman mabuto or malata ang pagkahinog, pagbali, nahilaw. Nahilaw. So, karon lipay na. Pero sa diyang nagpadayon ang impeachment proceedings or impeachment trial, neutral bang yapong kayo? So, pagpapres ko ni Buying, ana din si Buying, nga bisan tuodo nga nagbaliktad na, nanas majority si Villanueva o si Escudero, di nagpasabot nga ang ilang kaso, undang na. Ang minsaya na, kung nakadungog ka karon si Jewel, kanang inyong pagka-neutral, ano mong neutral-neutral diha? Ipakita na ninyo nga ani mudri sa akong agalon, kay aron nga kaning niyang inyong kaso, hilaw na gukay ni. Ana, mana, kung ato nang iparaphrase, inana naman. Pero sama sa akong gingon, di ko gusto mo create, mubuhat o kanang conclusive statements. Kaya kinsa man sad ko, nga makabasa sa gibati ni Buying o iyang kasing-kasing. Pero ang pattern kakakita ta. Mauna ni karon. Ang minsayan ay para kang Senator Migs. In my own interpretation, kini, gika ni kang Buying Remulla nga Senator Migs, murang neutral man nagigapong kay ka, murang magkabalaka man, may nga masig i-acquit ni Mus BP Sara. Mauna nga gidrag ang ngalan ni Senator Migs. Now karon, atong tugutan. Kay gidrag man ni Bunuan. Sige, atong i-apply, gamito na to ang leadership fund. Kintahay, sa imuhang unahuna, pila man ang i-apply na to ni 1 billion. Ang sunod na ko nga pangutana, para kung ikaw karon nga naminaw o naa gagamit sa social media na naghimo na og conclusive statements sama ni former board member sa District 1, Upong Pangkrudo, nabasa na ko ang iyahang post. O dito sa iyang post, mga igsoon, mga igala, doon ay point dito, doon ay kuan dito nga gapangutan na si Upong, pero doon na po ipag-drive dito nga ginaga-insinuate si Upong sa iyahang post. O niya, ang outcome, mag-create og doubt sa unahuna sa taga-bukid nun, nga questionon, kanabang magunahuna og daotan batok kang Senator Mix. Former board member Upong Pangkrudo. Wala ka kaila sa ako, pero I knew your political background. Si former board member sa District 1 Upong Pangkrudo. kanhi ni siya nga kanabang tao ni former Governor Nonoy Joe dia sa District 1. Apan, of course, ang usa ka politician nga dunay ambisyon, labi na kung taas kayo mong ambisyon, mangandoy gina ka. O taas pagigay nga kanang kuan. Mangandoy ka o taas pagigay nga, sorry, taas kayo nga aduan. Si former board member Upong Pangrodo, kundi ko masayop, nakasalagma ni siya nga nahimo man siguro siyang congressman sa District 1 sa usaka termino. Kundi ko masayop. O niya, sa dihang namugna ang Bukidnon Paglaom Party nga kandidat ka o nga party list, lokal lang to siya. Wala pa to siya na approve sa national. O doon na siguro ay kakulangon sa constitutional requirements, aya ka ma-recognize nga partido nasyonal. Unya, ang first nominee si Congressman Upong Pangrodo, board member, or I think nahimob ni siyang Congressman Upong Pangrodo. So dito na nagsugod ang iyang kalbaryo, o dito na mabati ni mo ang iyang mga komentaryo nga against na gyud sa mga zubiri. O yan ang katungod. Yan ang katungod. O man gani na sa post, o isa siya nga ga-insinuate sa iyang post to create doubts nga to kang Senator Miggs. I'm not here to protect Senator Miggs. It's because taga-bukid nun siya. Dili. Pero gusto na to i-apply ang pagkapatas. Dili na to i-apply ang pagkabayas. Kaya unang-una, si Bunuan, credible ba nga testigo si Bunuan? Unsa ba'y misteryo? Unsa ba'y tahas ni Bunuan? Nga nung gihimo siya nga state witness ni Boying Rimulya? Unsa ba'y inyong analysis yun? Ha? Ang analysis yun ako, Manny, nga si Bunuan mo pagawas gyud og identified mastermind aron matubag ang mulo sa katawhan, kay until now ang katawhan di gyud ma-divert sa impeachment against ni BP Sara tungod kay ang majority sa katawhan gapangita gyud og kinsay mastermind sa flood control. Og ang mga ngalan nga gakalambigit nga mastermind sa flood control di malilong nga naa si Romualdez, naa si ko, pero di malilong gid pod ang presidente. Ngano man nga di malilong ang presidente? Aside nga ang presidente, mga igsuon, mga igala, siya na ang pinakalabaw. Mao ni ang plastadas budget. Ako na sad nga i-educate ang proseso sa budget, mga igsuon, mga igala, sa atong national budget sa Pilipinas. Nganong dili makaikyas ang presidente sa accountability og lisod tuhan nga ang presidente mo claim nga wa koy kasayuran nga gihimo diay na di sa Senate ang ingon nga leadership fund kaysa pagkakaron ang tunadas presidente wa siya'y kalabutan or wa siya'y knowledge nga duna diay leadership fund dinha sa Senate. Og atong klarohon sa kining leadership fund atong i-apply, sala ba ang leadership fund kung pananglitan aduna? Sala ba? Paano siya magkasala? Paano siya makakreate og negative sa huna-huna sa tao? Kaysa pagkakaroon, ang thinking nining mga tao, tungod kay naipundo nga 1 billion, ang una-huna, gikurap, ay sa ato siyang i-justify. Ha? Paano na to i-justify? With evidence. Una, kung pananglitan tinuod ha, wa kumingon, granting without conceding, kung pananglitan tinuod, ang leadership fund, unya, that time si Senator Miggs, was the Senate President, the President of the Senate, rather, same raman na, i-apply na to ang 1 billion. Sige, ang gingon ni Bunuan ay 1 billion. Aduna ba mo'y na dunggan na dunay project si Senator Miggs din his Bukidnon alone? Ha? Nga gi-question sa COA nga kinisya ghost project o substandard. Aduna ba? Kana ang unang pangutana. Ha? Kung wala tay makita, unfair kaayo, magsakay ta nining impression nga negatibo, nga kunuhay, abantog radiay, mao mang guna ang thinking dayon. Abantog radiay, kadyot lang. Kabalutas gobyerno karon. Nga gobyerno karon, di ka lang mo anib sa iya ha, makita ni mo ang presyur, mabati mo ang presyur. Og lisod kayo na para sa sapatos ni Senator Miggs naa siya karon sa pangatungdanan. Napa si Ma'am Otris pangatungdanan. Tanawa ang naitabo sa Kangkong Laarni sa District 4 when she was kanabang voted no to impeach the Vice President. Unsay naitabo right away ang mga benepisyo para sa District 4 nga iagi sa iyang iyahang ingnunta, iyahang pundo, nawala na. O posible, mas worse ang mahitabo sa probinsya sa Bukidnon kung apil na si Senator Meg Subiri niining taknaa mo pakita sa iyahang identity. Niining taknaa mo pakita, taas para baka ang labangunon. And that's, I doubt, nagibati ni Buying karong panahuna, posible gasuspit sana si Buying, na murag, gayap-ihap na siya, nga neutral man kaya ni si Villanueva, is Codiro, kinsa pa rin kapag neutral si JBRC to, neutral man kaya mangutana. Whereas kang Rubin Padilla, kay klaro kayo nga mangutana nga paburgyo dito kang BP Sara. Kay Tano si, siblings, pabor kang BP Sara. O si Tulpo po, pabor po din kang BBM. O kang Aquino, Kiko Pangilinan, napuilap, mura, mapabor po kang BBM. So okay ra sila. Pero yap-yap siguro ni Buying ba nga matay kulang man ang 16. Kulang mangit kay ang 16 to convict BP Sara. So gi-count niya ang kining niya ang neutral-neutral. Neutral-neutral mo. It's a part of reminder, Manggon. Sa diyang niingon si Buying Rimulya, mga igsoon, mga igala, nga ang kaso ni Chis Escudero, ni Villanueva, although may anib na sa majority, pero di nagpasabot nga naundang na. Ang minsaya na nga, luyat-luyat niya. Ha? Kay oras nga, murag mabati nga inamo, nga murag magpabilin mong neutral. Aw, murag paakon, gin mo aning hinog na nga kaso. Same. Ha? Inanig yapon ang katuyuan, ang target ni Buying Rimulya through Secretary Bunuan nga idrag kunuhay ang ngalan ni Senator Mix aron nga mapangitaan gid kunuhay og gusot. Pero mo lang ni ang challenge sa pagkakaroon mga igsoon, mga igala until na number one. Ang pangalan ni Senator Mix never na mention sa malita. In short, wa siya appeal ni adtong mga politician nga gi-mention sa brief 18 nga karon 14 na lang nga nagdawat og kickbacks. Unlike Erwin Tulpo na mention. Unlike Tito Soto, of course. Ping Lacson, wala tuod siya na mention pero nakita man siya nagsakay-sakay sa helicopter ni Saldico atong election, so maka-create og doubt sa una-una sa katawan. So to be fair, wala na mention. Ha? Ikaduha, kung taga Bukidnon ta, mga igsuon, mga igala, labi na sa Tresero Distrito, o entiro Bukidnon, kaya entiro Bukidnon man ang gibubuan, gipaningkamutan ni Senator Migs, nga ma-downloadan sa iyang mga discretionary funds. Bukidnon man yun, kaya maumani ang iyang probinsya. Sama sa giingon ni Senator Frank Dilon, walay dautan kung unsa kadako ang dalon nga pundo sa usa ka senator ngadto sa iyang probinsya. Kaya mauna gibuhat ni Franklin Dilon sa diyang nahimo siyang Senate President, tanawang Iloilo. Nabuhong ang Iloilo. Mangani ang Iloilo City. Grabe kanindot. Tungod kay Franklin Drilon using all his power in legal ways na madala niya ang pundo dito sa Iloilo. Hinungdan ang Iloilo karon. Giremember gid si Franklin Drilon when he was a Senate President sa Senado. Tungod kay dako gid ang nahimong kaayuhan sa iyahang mga pundo as Senate President sa dito sa Iloilo. Og mao po na ang pagpaningkamot ni Senator Mix para sa probinsya sa Bukidnon. Nga kutob sa iyang mahimo, buhato niya na makalikom siyang pundo og mao na'y usa ka resourceful nga politician. They will do everything gawas lang sa mga illegal. And very clear, never na-drag ang ngalan ni Senator Mix sa mga illegal nga mga transaksyon, even sa mga korupsyon. Wala takong naman, sige, itudlo na lang nato. Kita taga Bukidnon, tayo itudlo na to, doon na may ghost project. Ha? Itudlo na to kay Senator Mix. Senator Mix, na ay ghost project diri. Harun nga matubag ang pangutana. So again, klaro na to. Granting ako ng leadership fan. Balik ko na ako. Although niingon na si Senate President Franklin Drilon, former, nga kining si leadership fan nga gisulti ni Bunuan, usa lang ni ka imbento. So para na ako, credible tong statement ni former Senate President Franklin Drilon kay Senador to eh. Imbento lang. In short, kay imbento ni ang pakana ni Siboyeng Remulla. Ha? Aron unsa para tayugon ang kanabang loyalty or ingunta prinsipyo ni Senator Miggs kay murag pamati ni Boyeng murag neutral man gyapon kayo si Senator Miggs kabalaka man taani nga murag klaro man kayo nga murag i-acquit niya si BP Sara murag inana ba klaro man kayo nga murag i-acquit niya si BP Sara god murag na nga may nang tandog-tandogo na to panagsa inana man ang pattern like what he did to Senator Villanueva and Senator Chis Escudero nga hinug na nahilaw na unya karon pahinggo na sab kay murag luya-luya man. So ina na mga igsoon, mga igala. So, sa probinsya sa Bukidnon, ha, dili na ko obligasyon nga kanang naang kumbinsihon ka nga tuuhon, tuuhin ni akong istorya. Pero ang akong obligasyon, ha, base sa aki og sa kwan pa, pinasikad sa unsay akong makaya nga pagpasabot, fair lang ta. Kaya kung mingon ta karon, ha, ipakita na ko, ha, balik ko na to. Ang pundo, ang national budget, sa atong nasod, asa magsugod ang preparasyon? Sa Office of the Chief Executive, munang gitawag siya NEP, National Expenditure Program. So, kana ang nagprepare ana Office of the Chief Executive. Ang iyong mga kauban, ang mga cabinet members niya. Sunod, pagkahuman nga na-prepare na ang budget, asa paingon, wadto din siya sa House of Representatives. Dito sa House of Representatives, ilahaning aproban o doon na po sila yung mga ipang realign provided nga ilang paningkamutan nga ang request sa presidente ilag yung matuman. Kay di, o sa kwan pa, they will work for the pleasure of the president man. Kay mao may ilang boss. Karon, kay naaman po sila yung discretionary fund, katungod man po na nila, pinasikad ko sa Batakang Balaod, nag-isig kwan po sila o mga discretionary funds. Sa ilahang matag komitiba o sa ilahang matag distrito. Ana mana. Now, doon ay 300 kapin ka mga congressmen sa Senate, apil na po ang House Speaker. Karon, pagkahuman dito, maunaning version sa House of Representatives, gikan sa net, ilang yampingan nga ma-approve ang sa presidente, pag abot sa Senate, naningkamot gapon ang Senate. Same gapon, maningkamot sila, nga ang request sa presidente dili gyud mapalta. Pero tungod kay naa man pud sila discretionary fund as public official sa atong nasod, mao gyapon pud ilang buhaton. Apan dili gyud malikayan nga dili mag naagi instances nga ang ilahang version, ilahang gusto mag-alkontra ang Senate ug ang House. And that is why muatubang sila sa ikatulong kwarto nga gitawag og bicameral kay ilang tahion ang ilahang mga gusot dito. Dito's bicameral mga igsuon mga igala. Pipila na lamang ka membro sa House of Representatives ang muaten. Pero nadia ang chairman sa Committee on Appropriation and the House Speaker for sure. Og same gyapon sa Senate. Nadia ang Senate President og napudya ang chairman sa Committee on Appropriation. So, pila ka members, I think 6 or mo na siya ang mag-compose niya na sa Senate and then sa House of Representatives. Pagkauman niya na, dili pa na siya mahimong balaod kay mubalik pa na buhatan sa presidente. Now the question is, imposible nga dili aware ang presidente nga mauna man ni siya ang resulta sa bicameral, makita man ni si presidente. Now karon mauni siya kay naamay statement ni Zaldico nga dunay insertion ang presidente in ani kadako og iyang gitawag kang House Speaker Romualdez, wala mibara si Speaker Romualdez kay matod pa niya what the president wants, the president get. So ang gihibo po nilang Romualdez, dito po nisulod nga nag-insert po sila. And of course, siguro same po ang Senate, doon na po sila insertion. Pero again, klaro ho na to, ang insertion is not illegal, is not unconstitutional, provided nga dunay line item kung asa gamitan ang maong amount. Ang unconstitutional is ang unprogram. Kay naay nakaalaan nga kwarta pero walay item nga gamitan. Of course, adto na sa presidente. Human sa bicameral, adto na sa presidente. Pagtan-aw sa presidente nga ang iyang gusto nga mga budget sa iyang buhatan na nga tuman, lakip na ang iya, mao na dayon to nga ibalik na pud sa House of Representatives for ratification kung di-approve sa presidente. Pero kung iyang patyon, kay wa siya nakauyon, iyang i-veto. So, in ana nga pamaagi, proseso, mutuo ka ta nga wa masayod ang presidente kung manganang pananglitan dunay gitawag niingon ni Bunuan nga leadership fan. Oh, how about, unsa ba inyong pangutana mga igso? Oh, kanabang, unsay nasa inyong unahuna? Pwede ninyo i-open up. Ha, alang niya itong naminaw, nag-follow sa akong program, pwede ninyo i-open up. Standby sa taalang sa itong jutang painumdom.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessie, taga-san nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Tamar.
2: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik tayo mga Igsoon. May time check, 8:35. 35 minutos ang milapas alas 8 kabuntagon sa itong panag-obans programang Barog sa Kamatoran. So, mga Igsoon, mga igala, sama sa akong gingon nga, kung naamoy nakita, okay ba? Labi na dres provincias bukid nun. Kay karon ang statement ni Bunuan, dili gid tanan nga mga tao nga nakasabot sa kanang gitawag nga leadership fund. Pagsulti ni Bunuan nga mauna, ang pagtuo sa tao nga tinuod, una ang impression sa tao negative. Mauna ang pagtuo sa tao even sa social media. Maluoy ka sa uban nga mga vlogger nga nagpadayag dayon og ilahang komentaryo nga dili mao ang pagkasabot regarding sa kanang leadership fund. Again, akong klarhon. Ha? Si Bunuan ba usa ka credible witness? Kaysa una, sa diyang si Bunuan nagpakahilom, grabe ra ba kanang gusto mo ikyas? Grabe ra ba ito ang pagpangulata kang Bunuan? Labi na niya itong mga pro-Duterte. Even ako. Kaya bisan ako, di kumutuo nga si Bunuan. Di kumutuo nga si Bunuan wa kabalo or walay kalabutan ni ining korupsyon sa flood control. Di kumutuo nga ang unsay benepisyo nga nakuy-kuy ni Romualdez ug Nico, si Bunuan wa kabalo o si Bunuan wa nanging bahin. Nga naman, head ka sa maong buhatan, DPWH secretary. Unya, muingon ka guwa kay kasayuran. Pero karon nga, gihimo kang state witness and exchange ni Ana, maabswilto ka sa tanang kaso batok ni mo, aw, di nagpataka ka nagsabwag. Di naman siguro yung mga senaryo nga imuhang panglitokon, pero one thing is for sure, imog yung protektahan ang presidente sa Pilipinas. One thing is for sure, nga di gini mo pwede nga idrag ang presidente sa isgutanan nga flood control, labi na kay gasunod ka sa script ni Boyeng Remulla. O si Boyeng Remulla, aso sa presidente. Karon, ang gusto ginapatimaw, even sa statement sa presidente, nga ang all liabilities and accountabilities nining flood control corruption, murag isakripisyo na sa presidente ang iyang kasin, pero usahay gadawta, kay murag doon ay protection on the other side. Kay kining niyang pagpagawas karon, pagdrag karon sa ngalan ni former Senate President Mig Zubiri and Evan Chis Escudero, usa kini ka pagpahimang no o pagpangumusta sa ilahang stand regarding sa impeachment. Mao man ang klaro kayo ang katuyuan ini mga Igsoon, mga Igala. Ha? Ang katuyuan ani usa kini ka pagpangumusta sa ilang stand sa impeachment. Ang sayop nga gabuhaton nato sa social media kay nga create og kung kanabang negative impression nga kining leadership fund diri na ang basihan nga akusahan ta ang tao nga nag-violate or ang tao nangawat. Di ni mao. Kay bisan pag-unsa kadako ang dalon sa usa ka tao ngadto sa iyang distrito, provided nga naay na liquidate niya og tarong sa kuwa og ang kuwa walay findings nga dunay ghost project pag ocular inspection or dunay substandard, dito ta mag-rely sa kuwa. Dili ta mag-rely sa mga state witness nga ga-manufacture sa niining administrasyon para lang makabiran ang insakto ng mga kawatan. Ha? O manisya ang dula karong panahon ng mga Igsoon, mga Higala. The Ombudsman Boyeng Remulla, maupitaw ang gibutang na siya sa Ombudsman from DOJ. Ang DOJ, mga Igsoon, mga Higala, mas higher pa na nga position compare sa Ombudsman. Kaya ang DOJ, kuan gina siya, kanabang kabahin gina siya sa kabinete sa presidente. Pero nga nung mas gipili man ni Boyeng Remulla nga i-assign siya sa Ombudsman. Tungod kay gusto niya nga i-please ang iyang agalong. Og mas eksperto si Boyeng Remulla niya na ang aspito based sa nakita sa presidente.
O karong panahon na, timan ininyo mga igsoon, mga igala. I believe nga kanang mga statements ni Bunuan, wagyo'y bisag isa ana nga mag-drag sa ngalan sa presidente. Wagyo'y bisag isa ana. Ikadua, na ay mga point ana nga pwede mag-drag kang Martin Romualdez, pero medyo hapo-hapon nga kanabang dili kayo anti-manuhon. Ha? Dili kayo isulti kintahay ang whole truth. Half-truth lang ang isulti para makaya ra og resolba ang kaso ni Martin Romualdez. Kay kung makaya ra resolba ang kaso ni Martin Romualdez, maghinahinay po to siya istorya sa iyahang ingnon ta plano nga idrag po niya ang iyang mga kauban. Og dihang dapita, kumubaylo ang presidente against kang Romualdez, murisback po na si Romualdez o madrag po ng ngalan sa presidente. And that is why, bisan pag na-mention sa presidente sa iyang suna, nga muingon siya, nga patong-patong na ang kaso nga gipreparar sa ombudsman against the former House Speaker, but I doubt kung anti-manuhon yun si Romualdez. I doubt. Nga naman, mamahit man to. Unya kung mamahit to, mabulgar man, mahati man. Unya, although ingnon ta mahati, pero ang thinking sa katawhan karon, di na may ma-surprise nga involved gid mong duha. So that is why, gapangita na pun og laing diversionary ang administrasyon. Niling pagka-drag kang Senator Miggs? Yes! Unya ang minsaya ni, ano raman ang minsaya niyo? Ni Buying? Sin Miggs? Susiya, pag-ayo na ang imuhang standia ha sa judgment ni mo kang BP Sara. Kay murag pamati na mo, murag naa kay kaugalingong standia, murag di ka gasunod sa script. Murag inana ba? Ha? Kay kini si every time nga mag-neutral presiding officer si Kwano, si gapaning kamuto ni presiding officer Chief Escudero nga kana bang based on the law yun, ha? Ang iyang pag-preside. Pero digid malikayan nga nagi sometimes biases and favor to the prosecution. Ha? Kaya nga naman, gusto ba na ni Chief Escudero nga muinana siya, mapabor sa prosecution? I doubt nga gusto na niya. Para nako dili. He wants the truth prevail. Mao na ang akong pagtuo. Pero na may script lagi nga gapanghadlok in the person. But pasabot is dunay script nga angay tumanon unya dunay manufacturer sa script nga kusog kayo manghadlok in the person of Buying Remulla, aw mo na diya nga medyo gyud maapektan pag-ayo. So again, klaro na to. Kini ang ako ah. Sige. Ako mga kauban sa probinsya sa Bukidnon, kung inana ang inyong paglantaw, kanila ang akong challenge. Gamay raman ang probinsya sa Bukidnon. Pangita mo diri og project ni Senator Miggs. Og adto mo skuwa. Specific ang project. Like sports center. Dako magay na. Nas Lagitas. Sports center. Ha? Gamitan ninyo na. Adto mo skuwa. Mangutana mo dito. Kung dunabay ingnunta substandard. Kung gana mo mga makita nga questionable ana ang pagka-implement. Sa itanan nga inyong nakita, i-challenge nako. Aron nga dili mo makakuan sa ako ang gaprotektahan ko si Senator Miggs. Kay para nako, as far as kanang being a media man is concerned, nga mo pataliwala ko, nangita apod ko. And for now, wasa ko'y nakita. Ha? Ug na ko'y nakita nga uban. Nga para nako questionably. Pero kung ako nang i-mention karon diri sa akong programa, base nun niya isa kang naminaw, nga grabe ka ka-diehard fan or loyalist ani nga politician, maglain imong buot sa ako. Pero siglang, muabot mang yapon ang kamatuoran, mugawas man ang kamatuoran. Pero kinilang, aron sad nga maging fair ta sa ato ang judgment, ang subo magod kayo kay kita taga-probinsya sa Bukidnon, labi na katong mga pro-Duterte, ako dili ko against kung pro-Duterte ka. Kay imo man ang katungod. Kay ako, as media man, paningkamutan ginako nga neutral yun the way I kanang give my comments. Pero like what I said, na-impressed yun ko sa liderato ni former Senate, former President Digong Duterte.
Nga nung na-impress ko, nag-enjoy ko sa mga maayong benepisyo sa liderato ni former President Digong Duterte. Gusto pa ka nga ikumparar na ko? Kung ikumpare na ko, after having comparison, therefore I conclude nga layo ragyo kayo ang karong administrasyon kumpara sa former administrasyon ni PRRD kung isgutan ta ang serbisyo nga nakadalit og maayo sa bagang duot o entero Pilipinas. Mauna siya. Pero of course, I'm a media man. Usahay, I was sound.

ining maong loan mo pakita na pud og propaganda nga balihon ang kamatuoran. Okay? Di sa ko mag-mention karon. Pero kung mupkining kanhing mayor nga mupakita og propaganda tungod kay dunay tinguha sa politika, again, klaro na ko, di ko mo question sa iyang tinguha nga politika. Kay katungod na niya, pero dunay gagamit sa iya karong panahon na. Unya karon dunay version nga ipagawas nga kintahay kining ni ang maong kanhing mayor limpyo sa iyang binuhatan og way anomalya. Maminsyon ra nako ni sa tukmang panahon, pero di pa karon. Subalita, ang maong mayor kay way pundo ang maong panudlanan miadtos kauluhan. Nahimamat niya, naningkamot siya unsa iyang buhato, nahimamat niya ang duli. Nahimamat niya ang buhatan sa duli, DSWD, upan pa. Nangalap og pundo, nadala sa iyang tugkaran. Karong panahon na mga igsoon, mga igala, ang duli nakatugpa sa LGU yun. Og mangani, dunanay mga association sa duli nga na-registered sa maong LGU. Og naanay nakadawat o grant, 30 ka-association. Ang DSWD, misulod gapon, gumikan sa pagpaningkamot sa maong amahan. Taghan kayo, na hilabihan gud nga paningkamot, saka dito sa kauluhan, pagpaningkamot, dalas tugkaran. Nakakuan na pod ang duli, o kaning ni ang, unsa ni, nakahatag na pod o grant, man gani di palang dugay, dunay siyam, ka-association sa usa ka barangay sa maong lungsod nga nakadawat og grant mga igsoon mga cash 300,000 alang niadtong mga former rebel returnee nakadawat oh 300,000 katubang nibalik sa sabakan sa balaod nakabalik ang pangutana sala ba sa mayor nga ang pundos kauluhan nadala sa iyang tugkaran oh sama karon kang Senator Mix in application duna bay violation nga gihimo kung kintahay, gamiton ako, granting without conceding nga dunay pundong dako gidala si Senator Mig sa probinsya sa Bukinon. Aduna ba'y violation diyan napita? Aduna ba'y sala diyan napita? Or iigo na ba na nga muingon ta nga kurakot ang tao? Naabatay ba siyan nga muingon nga kurakot ang tao? Ha? Mao ba na ang legal nga pamaagi nga ingon ta kurakot ang tao? Ha? Naabay substandard diri nga project ni Senator Mig sa probinsya sa Bukinon? Doon na ba'y ghost project din eh sa probinsya sa Bukidnon na project ni Senator Mix? Rason nga ato siyang musakay ta ng pamulitika nga post sa social media? O sige, inana lang taman ang atong libel sa pagsabot. Pero dili kumuundang nga muhatag o gitawag ta dugang pagpasabot sa katawhan. Para sad sa patas bitaw nga kanabang patas nga pagtratar sa atong isig tao. On the other side, magmasalamat pang ganita. Kay dili na to makita ng airport siguro karon. Dili na to makita ng sports center karon. O pangutana ninyo mga mayors. As far as my knowledge is concerned, gidadludan man na ni Senator Mix o 40 million ang kada lungsod kundi commercial yearly. Pangutana ninyo. Pero na-download na sa ilahang kamot. Depende na po na sa ilaha kay sila man ang po ang gitugutan na mag-implement. Ha? Pero ang kamaturan is dunay pundo gikan kang Senator Mix gi-download sa matag munisipyo 20 ka lungsod ug 2 ka syudad 40 million each kwintahan ninyo yearly pa gina as far as my knowledge is concerned ha siguro dunay year nga napalta pero sa akong nakuha nga impormasyon yearly na pagutan-an ninyo mga mayor ha on tinuod ba nga akong gisulti now karon asa man dapita ang diferensya diya kung tinuod man nga dunay dakong pundo gidala sa Senator Mix sa probinsya sa Bukidnon. Wa ko mayingon nga tinuod tong gisulti ni Bunuan nga leadership fund. Pero pundo man to. Pero atong ibutang, mao nang ginangono granting without considering kung gidala na tinuod ni Senator Mix ang 1 billion sa probinsya sa Bukidnon. Asang dapita na dinhi nga pwede na to mamakaingon ta do na tay basihan nga dunay gihimong tinunto si Senator Mix kung doon natin matudlo nga infra project din sa probinsya sa Bukidnon nga ilalom sa discretionary ni fund ni Senator Mix. Itudlo daw. Kanala itong challenge. Huh? Usay manggod ang mga butang nga maayo unta. Dili na ito nga kakita. Tungod kay murabag na attach ta pag-ayo, na emotion ta pag-ayo sa kanabang gitawag sa atong kanabang attachment na ito sa usa ka partido. Ako kasabot ko, ana. Ha? Huh? Kasabot ko na mga igsoon. O diri sa probinsya sa Bukidnon, between BBM and Duterte, daghan gyud mga diehard supporter diri sa mga Duterte. Tinuod na
Ha? Pila ni BBM diri gap gakuan siguro gap. Unsa ni? Unsa ba kanang gap tinga-tinga siguro. Good morning. Alo na team po Sharot. Yes ma'am, thank you sa imong pag-follow. So mao ni siyang point. Ha? Usa ka makasusubo nga kamaturan kun taga probinsya sa Bukidnon pagigka. Labi na gid kong ikaw mismo ang nakakita sa mga proyekto ni Senator Miggs. Unya mo sakay ka, mutuo ka sa impresyon ni ining leadership fan nga si Senator Miggs nagbinuang. Mo ni subo nga kamaturan. Kay kon mag-create na sa imong una, before i-challenge ta ka, atuwa sa ang sports complex, tumbi sa pag-ayo, hikapa sa pag-ayo dito. Atuwa sa ang airport, tumbi sa pag-ayo, hikapa sa pag-ayo. Kana siya funding gikan sa nasyonal. Ha? Of course, as Senate President, privilege ka ito sa taga-probinsya sa Bukidnon, nga naka-Senate President tadir sa probinsya sa Bukidnon. O dili na mawala sa unahuna, nga sa time sa pagka-Senate President ni Senator Miggs, medyo nabubuan gyud ang probinsya sa Bukidnon. Mao na siya ang sistema or ka katong mga probinsya nga duol sa iyang kasing-kasing. Ang question diri kung do na bay pag-abuso o pagkawat sa maong pundo nga gii akusar sa kang Senator Miggs nga 1 billion. Naa ba tay makita? Diha ta mag-start og pangutana. Diha ta magsugod para maging fair ta. Sama ni karon, Mayor Clarice Oy. Sa kwan, sa CDO. Sige, akong kwanon, akong pangitaon riha mga igsuon, mga igala. Oh, para sa taga CDO niya, pero gikan ni sa kuwa. Akong basahon na, kuwa, nag-question sa 233 kawala mahuman nga infra project sa mayor. So, ang girifira ni nga mayor, kasamtangan. Okay? Kuwa, nag-question sa 233 kawala mahuman nga infra project sa mayor nga nagkantidad og sobra 1.24 billion na ngayo og supporting datos kini. Pero sayo pa kaayo nga mo himutag konklusyon nga ang mayor sa CDO nang rako tukutan sa nato siya nga iyang i-justify ang gipangita sa kuwa. Karon no, gi-question sa kuwa ang 233 ka infrastructure projects nga nagkantidad og sobra 1.24 billion nga pipila ka mga proyekto ang wala mahuman sulod sa ikaduwa ka termino ni administration ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy. Nangayo usab ang kuwa og supporting datos og mga dokumento sa ilang unliquidated report. Karon, kay dunay post ani sa social media, nagpasabot na ba nga kurakot si Mayor Oy? Dili pa, wala pa taana nga level. Gi-question pa man sa kuwa kung ma-justify ni Mayor Clarix Oy with supporting datos nga gipangayo sa kuwa o kaning dokumento sa mga unliquidated report, makaikya si Clarix Oy ni nga akusasyon. Pariyan ni sa kahimtang ni Senator Miggs kaning leadershipan nga gi-state ni Bunuan. Pero in the first place, ang diferensya nila kay ang kuwa ang nag-question kang Mayor Clarix Oy, kang Senator Miggs ang nagdala sa kanang maong isyo, si Bunuan. Si Bunuan nga kanhi sekretary sa DPWH nga maoy agency sa pinakadako nga corruption sa flood control, mao'y gihimo ang state witness og ang iyang statement mao'y karoy gituohan sa mayorya og gihimo nga basian nga atakihon si Senator Miggs. Diha ang diferensya. Kung kuwa unta to ang nag-question kang Senator Miggs, di ata maghulat. Ha? Makaingon ta, oy, gwapo ni hulatan. Ha? Pero, kani parani kang Clarix Oy, dili pa nato makahatag og conclusive statements nga si Mayor Clarix Oy nang rakot. So, unsa pa ka kang Senator Miggs? Nga ang gigamit pagyod nga mo pagawas og statement si Bunuan. Unsa di ay ka-credible nga testigos Bunuan? Kinsay nag- handler ni Bunuan si Boyeng Rimulya nga aso sa kasamtangang administrasyon. Muna nga kung musakay ta sa karon sa statement ni Bunuan, sama rin ni Uyon ta sa mga prinsipyo or mga statement sa kasamtangang presidente sa Pilipinas nga lisod kay Sabton kung asa paingon or asa gikan ang iyang mga statement. Anyway, wala kita'y igong oras mga igsoon mga igala.
Buot na lamang ko magpasalamat. Gamiton ko niya, magpasalamat ko sa ato ang mga listeners. Nagapaminaw sa ako ang programa. Ayupso nga di mo matagam. Padayon ta mag-uban-uban sunod sa Sabado sa samang takna. Pag-uson. Salamat kang Ma'am Nerissa Gallego, Hermie Rosales, Aluna Tiem, Charot, o Margin Clemens sa inyo ang pagpaminaw, pag-follow sa akong programa. Hinaot nga mag-follow mo o ay mo undang sa pag-follow. Dagan salamat na ikso mga igala o ako na lamang kining pasalamatan. Gikan na lamang sa kinitibukan ang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Jipoy Batinsila, ang inyong ubos nga alagad sa kaingan sa paglaong Bensions, programang Barog sa Kamaturan, magaingon, ang gugma sa pagbarog sa Kamaturan, may bililong banding ang mulungtad hangtod sa Kangturan. Dagan salamat, may igsoon, may galang ng Diyos, mga panahin, mag-uban ka na to sa tanang panahon. Hamping kitang tanan sa kanunay.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoin, 9 minutes after 9 o'clock. Mapagpalang araw po ng Sabado, mga sweethearts. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Sama-sama tayo hanggang alas 12 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Nathan's Retards, 31 minutes after 9 o'clock. Time check brought to us by Duncan, Pasalubong ng Bayan. Welcome po once again sa ating programang The 90s Heart. Gising na ba yung mga auntie at saka mga uncle natin? At syempre ang ating mga, ano ba yun, mga Gen Xers natin ha? At saka yung mga millennials natin. Ito na po yung mga jam natin during our, ano ba yun, teenage years. Yung iba naman is yung nasa grade school pa ha? Pero at least na-appreciate na nila yung mga music na ganito. At saka yung mga bagong, ano ba yun, mga bagong tubo. Mga bago. Ito po yung mga music namin dati ha. Ganito kami mag-jam. Anyway, good morning. Happy Sabado po sa inyong lahat. Ano man yung mga ginagawa ninyo, basta naka-background ng Heart FM. Nako, smooth yun. Smooth po yung dalo ng Sabado natin ha. Kaya mag-enjoy tayo. Meron kayong mga pabati dyan. If you want to hear your, ano ba yun, yung mga request nyo ha. 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Happy listening kay Mami Elaine Gales. Eto na ang aga-aga ni Mami Elaine ha. Maraming salamat po Mami Elaine. Ano ba yung ginagawa ni Mami ngayon? Naglalaba ba? At saka happy listening din kay Jimmy Lou Pagara, ang ating mga sweethearts dyan sa may Consolacion. Isang rider daw siya, Food Panda rider. Araw-araw siyang nagkikinig sa Heart FM. Jimmy Lou, ingat lang ha sa biyahe mo ha. Tsaka sana ang daming magtitip sa'yo, di ba? Hi then sa ating mga sweethearts kay Lady M. Good morning to you, Lady M. Tsaka sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Agora Market City. Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat. At tsaka yung mga biyahe natin, mga drivers, papuntang Butuan. Happy listening po sa inyong lahat. Alright? Anyway, oras natin 33 minutes after 9 o'clock and sama-sama tayo hanggang alas 12 dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Can you feel my heart?
5: This is
4: 92.7.
1: This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoy, 9:47 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsules. Never too late to be healthy. Eto, may pabati tayo ha. Galing po to sa may kamamanan. Maayong init gihapon nga kabuntagon. Sumpayan ako, mami, ha, nga makapagtong. Shoutout po sa inyo, ha. Maraming salamat sa paglanog-lanog kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Aiden kay Wilma Osorno, Candy Ato, Lilia Susosgo, Lorna Vismanos, and also kay Samuel Musqueda, kay Sir Menard Tismo, and the rest of the BBQ staff, BBQ family natin, ha. Busy na sila nagluto. Nako, sarap ng lunch natin dyan, ha. Baka naman. Happy listening po sa inyo, ha. Regards sa friend ni George. Ay, grabe talaga. Nagpaparamdam. Oh, si George lang yung puntirian niya dito, mami, ha. Anyway, happy listening po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may westbound terminal. Shout out po sa inyong lahat. At syempre naman ang ating mga vegetable dealers natin dyan din sa may vicinity po ng westbound terminal. Magkatabi lang sila, ha. At saka ang daming mga sweethearts natin dyan. Nag-enjoy sa ating mga music, ha. Mayong buntag din kay paring Demzoy, and also kay Miriam Sera dyan po sa may Kapisno. Kumusta po yung barbecue natin kagabi, Miriam? Oh, happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka batiin natin yung mga pamilya ni good morning ni

0: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Heart!

0: 10:21 ang oras natin, sweethearts. Ngayon, nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Saturday. Happy, happy birthday po ha sa may birthday ngayong araw na to ha. A 15 po ng Agosto 2026. At saka, grabe swerte. Pinanganak kang sahod ng iyong tatay. Pinanganak kang sumasahod ang iyong nanay. Napakaswerte ng birthday mo ha. Anyway, happy happy listening at maayong pagpaminaw kay Ryan Dumactot ng Ritter Taxi ha. Taga Ipunan, happy happy listening po sa inyo ha. And also hi then sa Acera family. Diyan po sa may makasandig sa kanyang mother, loving mother, si Mommy Paulina Acera. And also sa Alilin family, diyan po sa may Patag, Sumubay family, diyan sa may Bulua, Hilga family. And of course sa kanilang landlord ay kay Mary Ann Paila. At sa buong Paila family, diyan sa may Zone 11 Upper Carmen. And sa kanyang love of my life daw, si Jamila. At saka sa kay Ate Uding, pamangkin niyan si Odessa, Kuya Gardy, Yoyot, at sa buong management ng Jedgers. Sa kanyang big boss na si Sir Jordan Chu, at ang heavy mechanic line department chief June Ray, at kay Lanchen Batino, at sa lahat po na nakikinig ng Heart FM, shout out to you. Hi din po kay Mommy Gemma Popos, ang ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen, at saka kay Gigi Min, shout out sa imo. Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan po sa may Barang Makabalan. Sir Jules, maayong pagpaminaw din ha sa inyo ha. Maraming salamat. 10:23 ang oras natin. Jamming pa rin tayo, music from the 90s, dito lang sa ating programang The 90s Heart, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: 93.7. Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas?
3: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 10:35 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 12 po tayo, ha. At saka meron tayong dalawang event mamaya. Kita-kits tayo, ha. Oo, lagari tayo. Dalawang venue. Una dito po sa may KL Clubhouse, ang Like One Concert. Of course, tunog tsada po yan, ha. Kasama po yan ng Heart FM. At party starts at 7 o'clock. Kita-kits po tayo doon. At saka dito din sa may Viajero Cafe. And of course, we'll be hearing music from River Maya at saka Eraserheads. Dalawang banda doon, ha. They will be playing cover songs from River Maya and Eraserheads. So feels like 90s pa rin tayo mamaya. Diyan po sa may Viajero Cafe. Entrance fee is only for 300 pesos. At saka may libreng beer na, ha. Chill-chill tayo doon mamaya. Saan ba ang unahin natin? Basta kasama ko kayo, alright? Happy listening sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Upper Puerto. And of course kay Lady M. Maraming salamat, Lady M, ha, sa pagkikinig always. Parte na tayo ng buhay ni Lady M, ha, ang Heart FM. And happy listening din sa may Arabella Pastries. Diyan po sa may Ipunan. Ang daming mga sweethearts natin dyan, ha. Of course, andyan po yung Iputada drivers natin. At saka yung mga Zumba Momshies. Given na po yan. Ate Carla, hi to you. And sa may Shrimp Ellie. Happy listening po sa inyo, ha. Yung winner natin kanina dito. Taga Regency pala yan. Sa may, dyan po sa may Ipunan, ha. Shoutout po sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts. Dyan po sa may Villamar Subdivision. Dyan po yung kaibigan ko. Paborito kong kaibigan. Si Uncle Fern. Happy listening sa inyo, di Uncle, ha. And of course, kay Mommy Fate. Hi din sa ating mga drivers, Sir June Alvar. Happy listening sa inyo. Kuya Ding ng Cagayhaan ng Grab drivers or mga Grab mga Grab drivers natin, ha. At saka kay Jerry Kabuyaon, isang pinaka-pogi nating Grab drivers natin, of course. Siyempre, HPG yan. At saka yung mga kasama niya, mga HPG, ha. Kuya Noel, si Joseph, at saka Kuya Jay. Happy listening po sa inyo. 10:37 ang oras natin. Getting ready for lunch na, ha. Don't forget, mamayang alas 12, susunod na si George sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. Of course, tuloy-tuloy pa rin yung music marathon natin dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
8: Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: The best variety of music all day. Heart 92.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugenon, 10:51 ang oras natin, sweethearts. Mayong udto na ha. Anyway, time check brought to us by GCash. Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. And happy, happy listening nga pala ha sa may karinderya daw sa dyan po sa may Terry Hills. Ito ba yung may nag-text dati na yung tindera nila is napaka-kissable yung lips kasi pulang-pula daw. Anyway, happy, happy listening sa inyo dyan ha sa may Terry Hills. Karinderya sa may Terry Hills. Saan banda ba yan? Baka pwede kami makadrop by dyan ha. At saka... batiin natin ng happy belated happy birthday nga pala kay Ma'am Cathy Papa. Oh, ng Mom's Cake. Diyan po sa may patag ha. Kamco Building. Ako, belated happy birthday to you, Ma'am Cathy. At saka yung mga di natin nabati ng mga sweethearts ha. Baka kayo nagtampo na sa amin. Belated happy birthday sa inyo. At saka yung mga may birthday ngayong araw na to. At saka yung may coming pang birthday. Happy, happy birthday sa ating August celebrants natin ha. At saka next month, birthday na rin ni George. Sunod-sunod na yan. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Nakatambay lang ha. Diyan po sa may Tablon. At saka ang ating mga sweethearts diyan po sa may La Paz Dos. Eto na, naniud to na si Marifel ha. Happy, happy listening po sa imo, Marifel. Request siya, bakit nga bang mahal kita? Para sayang ba na? Wow! Demsoy, sarap ng ulam mo. Ano ba to? Oy, parang kokak to ha. Ang sarap ng ulam, Demsoy. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan ha, sa may Bukidnon. And of course, si Dato Kennedy. Shout out to you. Kay Danny at saka kay Kevin. Ating mga sweethearts dyan sa may Quezon, Bukidnon. Shout out po sa inyong lahat. Oras natin, 10:53. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:23 ang oras natin, sweethearts. And we're now down to the final hours sa ating programang The 90s Hard 10. Kasama niyo pa rin ha, Harvey Stone. Getting ready for lunch na ba ang ating mga sweethearts? Ano ba yung ulam natin ngayon? Diba? Parang di bagay yung mga sabaw-sabaw ngayon, yung mainit. Diba? Dapat yung akma talaga sa panahon natin. Dapat yung sinigang na ice. Ginisang ice. At saka, oy, sarap ng halo-halo. Oy, may nag-promise sa atin ng halo-halo ha. Pero secret lang daw. Dapat daw kumpleto tayong apat. Si Dr. Hart, Jason Steele, at saka si George, and yours truly, saka siya pupunta dito. Oh. So, dapat na timing yan ha. Timing yan sa lunch natin. Diba? Oy, maraming salamat in advance ha. At saka batiin natin muli ang ating mga sweethearts dyan sa may Shrimp Alley, sa may Regency Subdivision, sa may Ipunan. Happy, happy listening. At kanina lang nag-claim siya dito ng kanyang papremyo ha. Congratulations to you once again, ma'am. And happy, happy listening day kay Mommy Marilyn. At pa-shoutout siya kay H&M. Oh, kami lang tatlo yung nakakaalam kung anong meaning ng H&M. Kay Clarky M, kay Beth F, and also kay Sarah D. Wala, nakalimutan si Irene T. O, maayong panglabad ya ka sa imo, Irene T, ha? And happy, happy listening sa ating sweethearts din dyan sa may Chavez Compound. Kay Auntie Kring Kring! Pearl, maayong pagpaniud to dyan sa imo, ha? And of course, kay Lucas. Pakis na lang kay Lucas and also kay Cassie. At yung ating mga sweethearts dyan sa may Carmen Market, ang Pacifica Agrivet Supplies, sa kanilang branch manager. Happy, happy listening sa inyo, sir. And of course, yung si ate, ate girl, yung nagbigay sa atin ng radyo. Happy, happy listening sa inyo, ate girl. 11:25 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Tumuto always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Di na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:39 ang honest natin, sweethearts. That's TLC with Waterfalls. Diba sa init ng panahon, sarap magtampisaw sa waterfalls. Saan ba dito yung may malamig na waterfalls or spring na pwede nating maliguan? Sana yung libre, diba? Nature naman yan, diba? Oh, anyway, shoutout sa ating mga friends diyan sa may Hasaan, ha, Misamis Oriental. Nako, ang dami nilang mga swimming pools diyan. Ang sarap-sarap talaga magpabugnaw diha. Oh, tapos sa sugba-sugba lang at saka of course, merong malamig na serbesa. 'Yon ang perfect na perfect, diba, to enjoy your weekend, of course, to enjoy your Saturday. At saka, huwag kalimutan mamaya po, sweethearts, ha, alas 7 ng gabi kita-kits tayo doon sa may KL Clubhouse para po sa concert ng Like One. Of course, mag-enjoy tayo doon. At pwede din tayo pumunta dito sa ating event din sa may Viajero Cafe. Andiyan po yung banda na magka-cover sila ng mga kanta sa mula sa Eraserheads at saka sa River Maya. So feels like 90s pa rin yung mga vibe dyan. At mag-enjoy tayo dyan. For only 300 pesos plus may libre na pong beer just sa may Viajero Cafe. Kita-kits tayo, ha, mamaya. Enjoy our Saturday night. Happy listening sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may City Homes, Malanang Upol, ang Hawaiian family, Sir Efren Hawaiian. Happy listening po sa inyo. At ang ating mga sweethearts dyan sa may Upol Market, maraming salamat po. At saka dyan sa may Loyong Bonbon, si Gina. Ay, say mo, Gina. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka muli, belated happy birthday kay Mom Kathy, ha, of Mom's Cake. Belated happy birthday to you, Mom Kathy. Si Mom, yeah, Mom Kathy Papa. Happy listening po kay Ricky at sa mga kasamahan nila dyan sa kanilang cake shop, alright? Oras natin 41 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Tutok lang dito sa Heart FM ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus Capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Oh, eto ha, pabati ng happy listening sa kanyang brother-in-law, si Sir Benjamin Ravidas. And it's coming from Gina of Luyong Bunbun, Opol. Shout out to you, Gina. And of course, and happy listening din sa ating driver ng Maca Transco na si Munilar at saka sa kanilang pound na si Casino. Oh, dati itong Orozco for sure, di ba? happy listening po sa inyo ha. Sa lahat ng ating mga pasahero dyan ha, ng Maca Transco, nakikinig sila while nag-ali pa dyan sa may Agora. Happy listening po sa inyo ha. Mayong pagpaniod to. Of course, sa biyahe na sila maniod to ha. Kung biyahe man nila is papunta dito ng Misamis Oriental, doon banda sa may Villanueva. Tama ba, di ba? Ingat po kayo sa biyahe. At saka sa lahat po ng mga passenger drivers natin ha, happy listening po sa inyo. Maniod to na ta, kaya mag-alas 12 na. Don't forget, ngayong alas 12, susunod na po kaagad si George sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. Hanggang alas 3 po yan. Of course, just the time din. On a Saturday, punong-punong po ng mga love songs. Alright, si George na bahala dyan ha. Magbabalik ako with more music. I'll be playing you music from Lighthouse.

0: Terms and conditions apply. Per TTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun yung pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kumusta ka makabuhay and dagang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Sud kita sa usa ka oras managkuyog, dagang tagmakatunan, labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batun.

0: Eunice, ngano nga si kaman? Ug sa kusta mo buhaton ko? Ug mamay mo reaction ini kina buhi nga gipuyan ko ba nimo? Magpanovena ko? Kining kapobrehon nga pamuyok? Kining paglamoy nato sa tudlo?
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo o pasaylo ang angin buhaton mo, kundi dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na namahina.
2: Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal Eunice?
0: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o ba nimo? Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga pangandoy, kinahanglang biyaan na ti Karakan!
3: Siya si Sender Rakan.
4: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Asam ta makakita og makakaplag anang gugma nga di magbag-o oy. Pero actually hindi naman po yung damdamin talaga ang nagbabago unang-una. Magbabago talaga unang-una yung pakikitungo mismo ng taong umiibig. Katulad na sinasabi sa isang kanta ni Tiffany, it's not the love, it's the lover. Kaya po yung sinasabi, mali ang damdamin mo, walang mali po sa nararamdaman mong pag-ibig. Walay mali sa mong gibati nga gugma. Ang mali diha, ikaw mismo, kabis mibati ka gugma sa laing tao niya, minyo na ka. Or mibati ka gugmaan ng tauhana or bayhana nga minyo na niya, ikaw ang single. So walang diferensya sa nararamdaman mo, ang may diferensya doon, yung tao, yung nagmamahal or ang minamahal, ang iniibig or ang umiibig mismo. It's not the love, it's the lover. Pero asa likita may itagugma nga dili mausa, niya mo sana all na bata, mo thumbs up rata. Pupusuan lamang po natin ang mga bagay-bagay. Pero sa atong tulumanon karon, kamakabuhay, pupusuan mo man o hindi, pero for sure, may matututunan ka. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Banut. Tambagi ko, Lady Banut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman. Unsa man ang oras dia sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon ug kabaskog sa panglawas, kamakabuhay nga atong iampo kanunay sa labaw nga makagagahom. Ako si Lady Batwood ug magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras katulad ng sinabi ko kanina, and syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. Oh, di ba dili nilang nimo i-expect. I-expect lang nimo nang dili sa negatibo, pero kanabitang kapahimuslan nato nga mga infos ganyan ng bonggang-bongga. Syempre, kamakabuhay ang atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Labaw na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Doon na tayo sure nga ka-partner everyday para sa nindot og hapsay og gaan, baskog nga panglawas. Niya na gyud ka makabuhay ang imong gipaabot nga katapusang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan. Today, oo nang bonggang-bongga. So paglangan ni ana ang ending, ang finale ng bongga dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batwood. Tambagi ko, Lady Batwood.

Lady Battle, hindi ko na po inisip pa noon ang pag-usad sa buhay. Kung ano na lang ang nakalaan at nakatakdang mangyari, yun na lamang po. Pero batid ko po noon na wala na akong aasahang masaya sa buhay ko matapos maikasal si Eunice sa iba, sa kanyang ex na kanyang binalikan. Ang inisip ko po noon, Lady Badod, kung kailan babawiin ng langit sa akin ang lahat-lahat at nang matapos na.

0: topic ay kumanoy para nimo.
1: Lilo.
0: Siyempre, kay okay ka na. Ginungog sa langit ang atong mga pag-ampo nga makamove on ka na. Ug tuod man, okay ka na, gyud. Hayag ng imong ora. Bisan single ka na, sab, pero blooming ka.
1: Mauba.
0: Pero usahay, may mamatikdan lang hinuon ko ni mo, Manoy.
1: Unsay imong mamatikdan ako, Lilo?
0: May mga higayon manggod nga ingon sa blanco ang imong hunahuna. Kada ba po kalit ka lagkahilom? Kada bang ingon sa may laom kang gihunahuna? Ha? Pero nolmara na, Manoy Rakan. Kay, dili ba ingon ni anak ka sa'yo, no, nga mawagtang na lang ang kanan? Pero at least, sa imong bahin, naningkamot ka o inanay nang nabalik ang kaugalingon mo o ang imong pagkaikaw sa kanhi.
1: Mao ka na, Lilo.

0: Rakan apo pastilan, wak jud ko magdahom dong.
1: Wak ka magdahom? Sa unsa? Lulusin mo.
0: Nga makita ko pag-usab si Eunice.
1: Si Eunice?
0: Ngano lo?
1: Asa mo man di siya nakita?
0: Diya mismo sa gawas ni ining atong bay.
1: Ha?
0: Diyang akong giduol, dali siyang may biya.
1: Unsa?
0: Wa ko nagukura kay sigurado mang di ko yun siya maapsan. Pero nakamatikod ko sa iyang naong, sa iyang ekspresyon, sa iyang aura.
1: Ngano, Lucy mo?
0: Ingon sa naghilak o nagmagulanon.
1: Unsan?

Chiribato na intriga naman po ako sa sinabi ng aking lolo noon. Bigla po akong nag-alala para kay Eunice. Nang mga sandaling yon, hindi ko pa rin kasi malimot si Eunice. Mahal ko pa rin siya at walang nagbago sa damdamin ko para sa kanya. Kaya po naman gumawa ako ng paraan na makarating sa kanya na nais kong magkita kaming dalawa at makapag-usap.

0: May ibaod ko ni Murakan. Ha? Uunsa ka na? Kuidaw kung makikita ka pa ni Yunisa sa akong anak. Unsa? Ayaw ba yagyod? Bisan pa kung siya ang mukontak ni mo o mag-una-una ni mo niya ng ideya. Dili ko gustong paundayunan mo siya. Kung makikita, ayaw tumani. Ibaliwa ang iyang hangyo. Kung mo hangyo, manggani.
1: Ngano? Gusto ba gyud sa magkita kami? O ganun yung sa mabalakon ka kumusanong ko sa pagpakikita sa imong anak?
0: Kinahanglan pa bang ipangutana mo ka ng butanga? Ha? Basta kay lamang siya. Ayaw pagtuo sa bisan unsa iyang isulti nimo.
1: Unsa?
0: Dili na ko gusto makikommunicate ka pa ni Eunice, ha? Ayaw na siya tagda. Ayaw na tubay. Ibaliwa na siya, Rakan.
1: Unsa?

0: Salamat ka nakikita ka na ako, Rakan.
1: Bisan giba oran ako ni Papa mo. Nga dili ko musanon kung ugali makikita ka, Eunice. Pero ni ako, kay nabalaka ko nimo.
0: Nauna-una ako. Nga ang kwarta, dili gid ay makapapas sa uwat sa kasing-kasing.
1: Oh.
0: Si Gabo, gihatag na niya tanan gusto kong material. Pero bisan na usab na ang iyang estado isip kwartahan na karon, pero siya pa day gihapon kun pagkatao ang hisgutan. Pero may gihapon ko niyang hiktan sa lihog. Limitado nga ko mga lihok. Gusto niyang naalang ko kanunay sa bahay magkulong. Samtang siya, sama sa gihapon, nakiglambigit kang bisan kinsang babae. Bisan pa niya ng tanan, may gana pa siyang permi kong dapatan.
1: Ha?
0: Uban kang Gabo, permi ko na hinuong mahuna-huna o mahinumduman ang imong kabuutan, Rakan. Ang imong kaayo, ang imong pagkapasensyoso, ang imong pagsakripisyo, aron malipay lang ko. Layo ra kay si Gabo ni mo, Rakan.
1: Eunice,
0: puno sa pagmahay o pagbaso lang akong kasing-kasing karon. Pero nahadlok sab ko nga kun makadesisyon ko nga mubalik nimo, dili na ko nimo dawaton kay kasado na ko kang Gabo.
1: Unsa?
2: Hala, oy ang gugma mangita yung paagi, no? Sana all mangitag paagi. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa finale nga episode sa atong tulumanon. Anat tulumanon, revelasyon ni Sender Rakan. Pero unya na pag ipinakakatapusan mo ng antabayanan. Sa atong pagbalik, kuman lamang sa pipila ka mga painumdom, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo?
6: mo.
5: Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
7: May buhay sa makabuhay!
5: Kamakabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakay gipamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano yun. Pero I'm not putting down dun sa mga taong nga kanang naigipamati karon. Puna sa sila mamahay, katingali tugod puna sa ilang pagpaningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, prado na ika-provide sa pamilya. Hangtod nga na-stress na, kanya nakabatanog balatian. Mauna nga ikaw diha, kung mapakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahan na nimo imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria or virus or mga balatian or sakit o kumananglit na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa, kinala ato na pangitaag pamaagi nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nidit pagyapon na magpakabuhi bisag naidag ang problema, diba? Siyempre, himuon atong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kamakabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dili nimo kamahayan ang atong kapsula, kamakabuhay, tungod kay daghan kanag mga ingredients, nga giusa lamang diha, o ang matag-usa ka ingredients, makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients, nga giusa sa atong kapsula, mao ang oregano. Nay mga pipila ka mga balatian, kamakabuhay, nga ayuhon, pinaagi sa oregano, para sa anang paso. Di ba ginabalatian ang paso? Kaya ka, beto lang malingat na magkaana, awa ka kabantay, napaso ka, nakalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, minginana. Anyway, kanang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, kamakabuhay, dukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang hapdos, o niya dili mo magbilin o marka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o hangtod nga muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gigitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit diha dapit sa affected areas nga gipaaksa insekto. Unya, mas ana ka nang gipaakag ka nang ano sa tawag kanang maka kanang makamandag kaayo, kanang la kaayo. Scorpion ganyan. Kami na nga mga matang sa mga insekto ba nga mamaak nimo ubag man. Makataba nga oregano ana. Kanang hubak nimo. Hoy, makatambal ang oregano, di ba? Kanang mga bagong nanganak ka mga babae. Nadyo din lalaki nga bagong nanganak. Po, seahorse. Pero sa mga bagong nanganak, paimnon lang na o kanang gilaga nga dahon sa oregano. Oo, makaayo na niya. Kanang oregano, dako kay ikatabang sa tupang lawas, kamakabuhay. O gang oregano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients na naadiha agiusa, gitapok, gisagol sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nang tumaron everyday. Kaya para ma-avail na ito ang mga benepisyo, huwag mahimong gaan ang itong paminsar. Watay problema hon sa pangadaw-adlaw, mahimong itang produktibo, watay mga kahasol nga mabatsyagay. Mauna mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita, isip atong
6: Supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
9: Unsa man ang imong ginainom nga kape nga imong naandan ka makabuhay, nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan sa imong panglawas, na kubihain na kay gahasol-hasol lang na naggasto-gasto ka lang ana. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag kahasol ang ikahatag nimo. Dili mo taas ang imong acid, dili mo tukar, dili mag-reflux, dili ka magpalpitate, dili mo labad ang imong oh, dili mo tukar ang imong mga balatian. Oo, kaya nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1, kaya nang ginatawag na itong 17-in-1, kay na ay 17 ka mga ingredients, giusa lang diha ka makabuhay. O usa na din sa mga ingredients nga makabinipisyo gid ang atong lawas mao ang agaricus mushrooms. Unsa way gamit anang agaricus mushroom ka makabuhay? Uy, pantambal ng agaricus mushroom sa cancer, or kung wa pa kay cancer o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay o dili mamahimong cancer, dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naasa imong lawas. Ang agaricus mushroom pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab kana sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal pud na sa diabetes mellitus. Ganon, antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa tong immune system. Usbo na sad nato ang atong immune system ka makabuhay. Mao na nga tong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus and bacteria or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa agaricus mushroom. Ug ang agaricus mushroom usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta, bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Nagang salamat ka makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
10: Lady Bato!
2: O ganoon ka makabuhay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 kon finale sa revelasyon ni Rakan Avdik dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, awang-awa ho ako kay Eunice. Ramdam ko po ang sakit na nararamdaman niya noon. Nais ko magalit kay Gabo sa ginawa nito sa kanya, pero mas pinili ko na lamang na iwasan siya. Pero si Eunice, hindi ko po natiis ang pagmamakaawa niya sa akin. Kahit kasal na siya kay Gabo noon, nang makipagbalikan siya sa akin, ay tinanggap ko kaagad siya. Nagulat pa ako nang bigla ho siyang nagdesisyon na iwanan si Gabo. Muli ay sumama siya sa akin, Lady Batod, sa bahay. Tinanggap ko pong muli sa aking buhay si Eunice matapos niyang piliing iwanan ako at magpakasal sa iba. Wala na po sa akin ang lahat ng yun. Ang mahalagay, bumalik siya sa aking piling. Wa kami makauyon si Lulu Simon ini imo nakabot nga desisyon, Manoy.
1: Lilo, sabta gani ko ninyo?
2: Sabton ka sa padayon mong pagpakabuang kang Eunice? Menyo na sa lain si Eunice ra kanapo. Pero nga nung gituyuan mo pa mangyod kining tanan.
1: Mahal ko kaayo si Eunice, kana ang akong rason. Gibuhat ko na ang tanang pagpakaroon ingnon nga nalimtan siya. Pero ang panahon na ang nangitag paagi nga magkabalik ming duha. Kisa man kumubaliban sa laing kahigayunan para namo, dili ba?
2: Rakan, hungog ka, Manoy. Wakay sama ka hungog!

0: Shabu, tayo pagbugnao kasamok din eh.
1: Ako pa ang bawaran mo. Samtang ikaw kining kundatan, mibiya ka na ako kay mibalik ka na sa ining musimos mong ganing kapoyo.
0: Gabo, pirmi mo pasakitan si Eunice. Sayang pagbiya ni mo, ni ako midawat niya. Pasagdi na lang siya.
1: Now! Ayaw pagpakasayop, Gabo.
0: Eunice.
1: Pistola.
0: Huwag mo butukin eh, kung magpakasayop ka! Eunice, ipaubos ka ng pistola mo.
1: Nagtuo kang nahadlok ko niya na, Eunice. May armas ako. Nga andam hukom sa kamatayon sa mga maloimon!
0: Gabo! Mga matay na ang mga matay!
1: Una ka ng tauhala!
0: No!
1: Inuho ko!
0: Mamatay!

0: Asa ka na sa manoy? Rakan, ego na. Husto na.
1: Karon pa ba kumunong lulusin mo? Lilo?
0: Manoy, kaloy ina in town ang imong kaugalingon, Rakan. Apo!
1: Mahal ko si Eunice. Mahal ka ayo. O giluwas ko niya sa tinuuntap na kamatayon. Musa dili ko siya mahimong biyaan o pasagdan ng dito sa prisuhan.
0: Rakan, managlahi na ang inyong kahimtang manoy. Kalimti na in town siya.
1: Huwag ko mahibaw kung unsaon ka na sa pagpatuman. Ang bugtong nasairan ko lang mao ang mahalon o gigugmaon siya. Hangtod sa hangtod!

nabatod na kulong si Eunice dahil napatay niya po si Gabo. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang nangyari. Sinisi ko po ang aking sarili. Paano na ang gagawin ko ngayon? Lady Batod, karapat-dapat bang patuloy kong mahalin at ibigin si Eunice kahit nasa loob na siya ng kulungan? Inaamin ko po na kahit mahal na mahal ko si Eunice at tinanggap ko siyang muli, pero pinaghiwalay kami ng sirkumstansya, may bahagi pa rin po ng puso ko ang hindi paganap na nagpapatawad sa kanya dahil sa pang-iiwan niya sa akin noon. Kailan nga ba ang tamang panahon para magpatawad at kailan ang mainam na pagkakataon na bumitaw sa habang panahon? Pagpayuhan niyo po sana ako, Lady Batod. Hihintayin ko po ang inyong mga ginintuang payo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hanggang sa muli, ako po si Rakan.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibukan na gayod sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Human sa pipila ka mga pahinom do, mamalik dahil na para mo hatagta sa itong mga bulawanong huna-huna atong tambag para kang Rakan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Sirondo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngayon January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive of COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig ug naitambal nga pagtalaon ako sa tambal. Multivitamin lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay kitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag utuha.

0: food. After 10 days na to, wala na may gibati. Pagawas na may swab test ni. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
1: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre makatabang gayon. Balik-balik ko na to sa pagsulti kamakabuhay sa tong adlo-adlo nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. Ug ang katong mabalatian kun do namang galing inanay pud nga mawagtang na sa tong sistema kay dili kinahanglan nya na ating mga balatian sa ta magkinabuhi kita, di ba? Distorbo dili komportable unya dili ta produktibo. Kunang everyday mo na tong partner pinaagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement ka makabuhay. Kaganiha ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibihan or tambalan sa oregano. Kanang constipation or kanang mabutdan ka o bonggang-bongga para sa ingon ni ana nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun. Og muhupay. One na discomfort. Kanabi itong gusto ka mo utot, gusto ka magpupo. Nyari ka kautot, ikaw ka pupo. O makautot manggaling kay naghapon, no? Kanamang good, basta sige kabagon, bitaw, kapakabuhay, kay kanang kulang kag fiber sa imong lawas. Kanang mga gikaon kanunay, kay sigilag bugnaw, sigilag mga mantikaon, sigilag karne. Ay, naku, good luck. Siyempre lang pambalatian kanang pigsa o ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga o mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Kanang pagpanakit sa mong tutunlan, sige siguro kag video, okay. Gisagisapot na ang silingan. Kay, morag, di maayo pagka-perform. Kita mga Pinoy, rabakay ka ng karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Nako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan, kamakabuhay, tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, nako bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano, diya sa imong dunggan. Og labaw sa tanan, di ba naisgutan ka ganihan nga kanang imuhang hubak, matambalan sa oregano, kanang ubo. Dahil man ang ubo og hubak, kanang hubak, hubako na yun ang ataw. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo, patambalan, nga kanang bitang labinag, muingura ka nga, muhara na eh, inom rinig tubig, nasubawan rako. Nga kanang ubo nga magbalik-balik, nako pwede ka matabangan, pinagis mo pag-inom sa lila, gagihapon nga daon sa oregano. Pwede gihapon nga imong tunlon ra, ng bonggang-bonga o sa kakutsara, siguro na, nga kanang fresh nga katas or duga gikan sa dahon sa oregano ng bonggang-bongga. Nga kinahanglan pa ba ka mamupo og dahon sa oregano? O niya ka nang magdukduk, magpuga, maglaga? Nga ang oregano usaman lang nasa 17 ka mga ingredients nga naa mismo dihagisagol sa uban pang mga ingredients ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. So everyday na tanga mo tumara ana. Kay dili lang kay usa lang kasakit, duha, tulo, upat, lima ka mga balatian ang tambalan, kundi ang daghan pa. Or kung okay ka, kaprotektahan ang imong lawas ka makabuhay. Mo nang everyday na ang atong pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
1: Sa makabuhay, gawas atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Balikan usab nato nga ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inuma ka na nga kape. Kung ikaw hilig kay inom og kape, pero managana lang ka kay acidic ka. o nag-acid reflux ka or magpalpitate ka sa kape. Pero sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1, dili ka magpalpitate, dili maglabad ang mong oom, dili manghaway mong kamot tungod sa acid. Ana, dili mo tukar ng bongga, walay caffeine, ng bongga. O usa sa mga 17 ka-ingredients ka naa sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, mo ang native purple corn. Kana dato sa antioxidants. Makuha na ito diha sa purple corn or purple organic corn. Ang inaan ng amata sa anthocyanin. O sa kana kagrupo sa mga pigment sa tanom nga adunay bongga nga characteristics sa antioxidant. Nagatabang ka na sa mga o ang mga antioxidant, kaprotektahan ang imo mga selula gikan sa kadaot nga nahatag sa free radicals nga pwede nga maghatag sa dimo o kanabitang pagsayo nga pagtiguwang sa imong physical, paghubag sa imuhang uban nga parte sa lawas, or ang imong sakit mo mo grabe. Ang violet organic corn, doon na nay daghan kay nga anthocyanin. Kung imong ikumpara sa blueberry, blackberry, or kanang ubas, or grapes, ganyan. Ang ginatawag na ito og native purple corn na makabuhay, maayo usab sa imong mga mata. Ang anthocyanin, pwede usab nga makakuha kag benepisyo diya para sa imuhang pananaw. Pwede nga mas maokay among night vision, matibhangan ang pagkakapoy sa imong mata, o malikayan ang macular degeneration. Usa ka na sa nag-unang nga rason sa pagkabuta sa mga idarana o mga tiguwang. Ang violet organic corn, doon na kanay mga lutein, enzyacanthin. Doon ka na kakarto o carotenoids nga nagaprotektar sa ato mga mata gikan sa makaguba o makapapinsala bitaw nga kanang blue nga suga or UV rays mga ina ka makabuhay. Gawas ana, taas sa fiber ang atuang ginatawagan native purple corn. Ang usa ka tasa pa lang gani sa violet organic corn, maghahatag na og kanang more or less 5 ka gramo sa dietary fiber. Nga 20% nga ginerekomenda sa pang-adlaw-adlaw nato nga paggamit. Ginatabangan pod sa matag hiblaan nga i-regulate ang atong pananaw, muubos ang atong kolesterol, kontrolon ang atong mga sugar level sa dugo, and syempre i-maintain nga ikaw busog sa taas nga panahon, mga di ka sige gutumon. Diba? Unya ang ato ang native purple corn, nindot usab nga source sa protein nga gikinahanglan sa atong lawas. Og ang atong native purple corn, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape, healthy.
2: Lady Batu!
1: Ako na. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batu para sa EXL Makabuhay Plus. Siyempre sa pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, dila kabuok ang imnon. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na nato ha para sa mga adult. Usang ito sa duha ka kapsula. Adult nga, muragwa pa'y balatian nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usang ito sa duha ka kapsula lamang everyday di imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakaibalatian, mas daghan-daghano na ito ang atong dosage. Mamahimo ng duhang ato sa tulo ka kapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang iyong pag-ainomon sa iyong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after ka mukaon, basta mag-ihap sa kag-usa ka oras. Una ni mo tumaron, isipin mo ang food supplement. Muna manginom na kita, og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

0: kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Dinggaganiha ito ng nabati ang kinatibukan, ang finale na gin, ang ending sa revelation ni Sender Rakan ng Bonggang Bongga. Karon manambag na ta, but before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang umiti, huwag kalimutan, para chokes lamang. Ganap na ganap ang ating buhay sa matag-adlaw, watay kadlukan ng mga pagsuway, ka nakasmile ta, unya na atay Ginoo, nga mo'y sentro sa atong kinabuhi. Amen? Thank you, and God bless us. Anyway, Rakan, salamat sa imo pagpadangat, sa imo kaagi. Balikan nato ang imuhang pangutana, karos aba ang husto nga panahon para magpasaylo. Walay eksakto, walay definite date para ana, kundili paabuton ng nimo ang kahandaan, ang kanang pag-ready, pagpangandam, kanabang bukas palad na bukas ang puso mo sa pagpapatawad, dili pinugsanay, ganon. Kanos aba ang eksakto nga panahon para mo bitaw ka, mo let go ka, ikaw rugi makasulti ana, ikaw baya ang in love, kang Eunice, dili baya ako, charas, kay kung ako pa na, di na ko, kung ako lang ang imong paminaon, di na ko, oy. Kanabitaw, nataga na ta good shot, pero hindi naman umubra, tama na yon. Kuhaon lang nato ang mga leksyon sa kinabuhi nga ito magamit sa sunod pa natong pag-atubang sa lain chapter sa kinabuhi. Ganon. Ganon lang kamubo ang ako ang ikasulti sa imuhang mga pangutana. Pero na ako ikabili nimo nga, ang gugma manggod, wala na masukod, no? Kamakabuhay and Rakan by how long you hold on to. Pero masukod ang gugma kung unsa kadako ang respeto, unsa ang naa nimo nga kalinaw sa una-una, o ang imong pagtubo, ang imong growth, no? While you are together, samtang nagkuyog mong duha. Usahay manggod, the greatest act of love, mao ang pagbuhi, pag-let go, ang bumitaw. Dili tungod kay mihunong nakasapagigugma, but because you finally learned, imong nakatunan sa katapusan nga mahalon sa gidiay nimo ang imong kaugalingon. Maulang, good luck and God bless. Hangtod sa sunod nga episode, sa sunod nga kwento, revelasyon sa lain na usab nga sender, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios og grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng Bonggang Bongga sa pagpadayon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Salubungin ang sigla.
2: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay.
2: EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
2: Kamakabuhay, once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
6: Heart FM Time. It is now 1:08.

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan mahigala na nasib kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kinilang gyapon yung higala si Kuya Arn ang inyong ikauban karon, no? Sabay na sa paghatag o pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Glenda nga lumulupyo kini sa Don Carlos Bukidnon. Kumusta ang tanan taga Don Carlos? Salamat no sa inyong makanunayong pagpaminaw dihang dapita sa Bukidnon. Uban sab sa itong sindir ngayong silingan diha sa maong lugar sa Don Carlos. Dagan salamat Glenda sa imong kinasinggasing na suporta pagtawag nimo sa itong cellphone number. Walang mag-heart to heart kita, magkahinabi sa imong kaagi. Para itong ipaabot sa ere, mabati sa uban ng mga tao. Bisan asa diri suok sa Mindanao o sa Kabisayaan. O kumusta to ng atong mga listeners no sa nagkaroonlaing lugar? Manginaot ko nagmintin lang gihapon kamo sa atong mga produkto. Labi na sa atong mga users sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Manginaot ko mahigala padayon lang gihapon ang inyong paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Kaya ron kanunay kinininyo matagamtaman ang cleansing effect mahigala. Kay mao kini ang naa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan, hinloan niyang sulod sa atong lawas labi ng pagbawas o ang pag-ihi. Kay mudaghan gyud ang imong ihi mahigala kung kada adlaw kita gainong sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Regular na po ni imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw, no? Dili na ka magka-problema nga dili ka makapagawas sa imong hugaw sa matag-adlaw kay nga no, basta mamintin lang nimo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Mapagawas ng imong hugaw sa matag-adlaw. Muna'y pinaka-importante mahigala para dili maapiktahan atong tinai, dili kita magka-problema hantod sa hantod. Mabot ang panahon nga magpabaya kita sa atong lawas mahigala, labi na sa atong pagbawas, ang atong tinai mo maapiktuhan. Kung dili man na matagamtaman karon, basin mabot ang panahon, adlaw, ngay nga na, basin basulan na nato, no? Dili kita magpaabot nga magpasol kita. Samtang nga naay nabati na to nga atong gina-share di sa inyo ha, nabati ninyo, testin niya lang gud ninyo gud. Paminaw ninyo nga murag okay gud sa inyo ha. Imintin na. Tagtunga raman sab sa kutsara ang kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan na tagtimpla. Pero walay problema kung inyong himugot sa kutsara. Ang ato man lang gud makatipid man gud ta, nya makatabang na kainis sa atong lawas. Kini atong tagtunga sa lang sa kutsara nga nagkantidad lang sa 4 pesos o 5 pesos bakaha. Dayon maangkon na nimo ang taas-taas nga oras sa imong paghinanok, sa imong pagkatulog sa kantidad ng laging nga 4 pesos o 5 pesos matagtimpla. Gawas sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan, pwede sab ninyo sulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Mao ni siyang Coffee Corn Purple na tong bag-o mahigala. Ang Coffee Corn Purple do na usab kini daghang benepisyo kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Do na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Okay? Ug dayon sa mahigala, nasa Malunggay nga sagol, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol mahigala ani asab kini guyabano. Kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol mahigala na si ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang sagol nga spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya sagol nga chia seeds. Chia seeds mahigala, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Hinumdumi niyo mahigala ha, ang spike makalitog taas. Ang sugar na tuog atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas og hinanok ang pagkatulog sa matagabi, no? Ang coffee corn purple, sulayin ninyo mahigala, no? Mag coffee corn purple kada adlaw. Salamat bahin usab mahigala, no? Kung gusto niyo nga kalit nga may picto na yon. Sa atong coffee corn gold o coffee corn purple, ayaw lang nyo himuag kining magic nga kalit na lang siya mo ipikto na yun. Dili pwede ipareha sa sili. Ang pagpiga sa sili, muhalang na yun. Pero kini atong Turbo Max Coffee, mahigala, mga 3 minutos, 5 minutos, gikan sa imong pagpangapi. No, sa atong Turbo Max Coffee, pero ang ipikto ni ni enerhiya, mahigala, energy, nga makatabang sa imong trabaho sa matag-adlaw o mga gimbuhaton sa matag-adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, mahigala, doon na usap kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan ang maca makapa-improve sa energy o stamina. Nasiya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napag isa'y dugang at tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang sagol mahigala na pagit siya ay re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napagit siya dugang panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo paghana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy din ha, no? Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Kung gusto ninyo ipikto dahil mahigala, makatabang ang atong Turbo Max Coffee sa mga gimbuhaton og trabahoon sa matag adlaw. Pero kung first time ninyo pag-inom ha, tagtunga lang sa siya ang inyong imnong tungaon ninyo ang usa ka sasi para maistudyuhan ninyo kung unsay ipikto sa tunga sa sachet ng Turbo Max Coffee sa igang magtimpla mo. Pero kung kulangan gali mo mahigala, murag minus kayo ang inyong kondisyon, pwede nyo hot doon. O mo na, gusto na ito mahigala, anam-anam mo na ito, no? Para mahibal ang gina ito kung sa epikto sa Turbo Max Coffee. Abi niyo mahigala, sa tanan itong gimuhaton sa matag-adlaw, dilin ito malikayan nga daghang singot, nga manggawas, labi na kung robo atong trabaho, daghang tagtrabaho, bugat, maulanan, mainitan, muna kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas ka atong i-share dia sa inyo ha mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mo ni sa matag-adlaw na ito ni gina-share. Ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal yun ang sagol ni ini. Walay chemicals o wala siya ay halang. Monigingo na ito nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kayo ni sa mga buntis para makalikay sa panuhot, pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaos tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ha? Og labi na usab sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na kining mga matagtiki, mahigala pwede na taplakan og gapas na nay Orion. Og dayon usab mahigala kana pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas tungod kay nakakaon mo og bawal mo na nga mitukar yung almoranas, taplakir na gapas ka na ay Orion sa matagabi, una mo matulog. Mga buni o mga pangagod, matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na usab no, sa balakubak, kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion. No? Haplasin na ang imong buhok, habutangin ang buhok o Orion, tanggal na ang mga kaspa o mga balakubak. O mga kuto o lusa o kuyamad sa bata, haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyaman og lusa og kuto. Og abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no? Kining na yung mga daot ito nga dalunggan. Kanang mga dalunggan, mga daot tabi sa kasagaran sa mga bata. No, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pasinsya kaayo. Ato na lang i-explain og maayo. Pasabot sa ila kung unsa ikatabang yun sa atong Orion. Makatabang ni katong madaot ang dalunggan sa bata mamabaho. Oh, mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagkop. Pwede mag-chap-chap ka o ahos bitaw. Ahos, mga duha kalusok. Unya, butang din mag-urayon. Mga 15 minutos na mo ibabad sila. Urayon o kaning ahos. Pag human sa 15 minutos, magkuha kagapas. Ituslo sa urayon nga na ay ahos. No? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot. Nga nagnana na kini o nabaho na. Pwede ka itong urayon, anak mahigala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, nakakugi katabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Huwag nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil ang haplas gyapon nga para sa tanan. Sa tibuok pamilya, kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, o asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano do na kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhod suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol niini. Sa atong urayon tungod sa citronella nga sagol sa atong urayon mao nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala, 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay. Pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik na mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Okay, mahigala, napakuyuban pang mga produkto nga kung i-share na sa inyo ha. Pero standby lang una, no? Ito lang na sa sugdan sa paghatag, nagkinabuhi ang mong kaagi sa usa ka babae nga lumulupi o kini sa Don Carlos Bukidnon nga si Glenda. Glenda, ano ay mong kaagi?
1: Doctor Lo!
0: Mga higala, na ay magpakarunin nun para lang na ay masakitan. Mauning kinabuhi ni Glenda. Para masabtan ninyo mga higala, atong tagag kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayong awit.

0: Glinda? Glinda? Nay? Nay, nanawag. Oh, nay, nakabati ko, nay. Kaday lang, nay. Hello? Oh, Albert. Nakatawag ka.
1: Oh, pwede ba magkita kita?
0: Oh, nga nang tiligod. Asam na magkita. Tay ba, naiistoryahan na ito nga importante?
1: Andamali mong kaugalingon.
0: Andamo na akong kaugalingon? Kaya nga no, ang si plano ni mo?
1: Basta andamali mong kaugalingon. Magchatra ko o manawag ko sa imo kung asa ko magulat, ha?
0: Tay ba, murag sa imong tunada, murag na kay but pa sa but. Ah, kinanglan ba ka na ako ikabala ka?
1: Depende sa imo.
0: Ah, sige, sige.
1: Manawag ra ko kung asa ko magpaabot, ha?
0: Oh, Albert. Unsa kay but pa sa but ni Albert? Mabala ka man sabta. Oh, Glinda. Oh, Nay. Sa mga sige mga ginoktok diha. Wa pa ka kailis o nagtapis pa kag tuwalya. Oh, murag wa man kasi mangunahuna. Nabay problema, anak. Kinsa man tong nanawag? Oh, si Albert, Nay. Oh, si Albert. Unsa man ito, yun niya. Murag man kag nabalaka. Wala, Nay. Mag-istorya pa mi, Nay. Magkita lang daw mi. Kaya na kung unsa na imong gihinoktokan. Mura magugag na pili ko sa kamilyon. Natigala lang ko na eh kay murang lain ang tunada sa sulti ni Albert. Kaya nga doon di ay, unsa man di ay problema. Natigala gani ko na eh. May balaan na ako ni kay matod pa niya. Nga daw sa isulti ni sa koa. Ug andamon daw na ako akong kaugalingon. Ah, kansa man nakasala ka? Wala man eh. So may sala na ako. Kalusa mo ko nagiguban og lalaki nga magsilos siya. Basi nagsilos ta sa imong amiga nga bayot nga si Tino. Hibalo siya na nga bayot si Tino. Masuko magay na inog Tino. Lagi aram po na kauin nga bayutan na imong amiga. Sa bagay, wambo ko'y nakita ni mo god nga amiga ni mo, si Tino Ramanggod. Ayaw gipagsultig Tino na yung nasi Tino na sa imong atubangan. Kinanglan Tina gay mo itawag sa iya. Hibalo na ko ni Ana. Sa ato pa mula ka o kakaron. O Nay, magkikita ako kay Albert. Amot si Toyo niya Nay, mabala ka baka ako. Unsa ba? Nala sige para mahibalaan ni mo.

Nangisin ako lahat dia sa likod. Kanaanan naman ang nasa likod, pero... Bago para pa ko nakapaniod to. Wala man siya maingon nga dirirami maniod to sa gawas. Matabok ko sa atbang. Nara siya likod na nang naita kong tindahan.

0: Oh, Albert.
1: Oh, lingkod.
0: Okay ka ni nga pwesto ba? First time na ako nakasulod dire.
1: Igotom ka?
0: Wala. Wa mo ka magingon nga man. Yudto ta dire. Di na kao na dangos balay.
1: Ah. Sop din sila nga tao or sa'yo mo ha? Pabugnaw lang.
0: Ikaw rin magpunto.
1: Kari lang ha. Nalang ko'y orderan.
0: Unsa may isultin mo sa ko ah.
1: Glenda. Karoon pa na ko nauna-unaan. Nga makasabal din sa akong mga pangandoy.
0: Makasabal sa mga pangandoy?
1: Sorry kayo. Nga wala nina ako mahuno na isa una karon lang.

0: Unsa na ibang nahunanaan?
1: Di ba isultihan ta na ka? Ngapil ka na ako sa akong pangandoy. Pero kung magpadayon kini, makasagabal sa ako, makahasol sa akong nahuna.
0: Time para kun Albert, sultihan ko kong diretsyo, gudagan pa kay pasikot-sikot ni mo.
1: Para dili lang ka mabingla. Ako lang girewind akong ipanulti sa una. Nga ikaw akong inspirasyon sa akong mga pangandoy, pero dili di ay. Dili di maayong magpadayon na itong relasyon nga na ako sa pangarap.
0: Pangarap ka?
1: Dili ko masugot nga. Ato ako sa laing nasod, magunauna ko. Na ako sa kabalaka.
0: Kaya nga na makigbulag ka diri sa ko, ah?
1: Pasensya kayo, Glinda. Tama ka.
0: Albert! Naunsa man ka? Ayaw ko pag-garagara niya, ayaw ko pang... pasiyaw niya?
1: Dili ni pasiyaw, tinuod ni. Tinuod ni Glinda. Para gawas nun ka kung nemanguyab sa imo, ha? Oh!
0: Kalasaw sa imong kaso, di mo ba sinakakita ka ng laing babae? Sultihi lang ko. Sakit man sa ko, Albert, pero may namasahin ko sa tinood.
1: Wala. Wala ko yung laing babae nga giplanuhan nga akong ipuli kanima. Dili sa ko gusto nga musulod sa nining uyab-uyab. Kaya gingon ako makasabal ni sa akong trabaho, makahasol ni sa akong unahuna. Samtang ato ako sa laing nasun, maghunahuna ako sa imo, basin asa ka, basin na nakailain imo kung gitraidor na ko nimo. Dili na ko, ana. Gusto na ko focus ako sa trabaho.
0: Kung saan ipagtuon ni mo sa kwan, di ko masaligan kang babae.
1: Dili kita makasiguro sa babae o sa tao, bisan paglalaki. Dili ta makasiguro. Oo, buutan ka karan. Masaligan ka karan. Bisan sa lalaki na. Pero sa igayon mga magkalagyo ka mo, na itindinsing ha, matintal ka sa lain. Tungod kay layo, ang imong hinigugma.
0: Depende ka na, Albert. Oo, na'y tao ngayon. Dili masaligan. Huyang nga pagkatao, babae o lalaki. Pero ayaw ko'y parehas. Mahal ta ka.
1: Oo, mahal ko ni mo. Wala ko maingon nga wala. Pero tungkol kay magkalagyo kita. Dili gusto nga puros na lang pagduda. Init akong ulo, pero minta siguro na kung tuwa ako sa layo. Pag manguyab kagla, hindi, way problema, di naman ta uyab, bulag naman ta.
0: Di na ako na makaya, Albert, mahal ta ka.
1: Basta dilin ako.
0: Albert! Albert, minuang ranay mo, di ba? Mahal ta ka, Albert, bisan pag pila ka katuig, una ka mo pa uli, magpaabot ko sa iyo, ha?
1: Ayaw na. Ang tinunan na nga nagmahal din ka na ako mga ginikanan.
0: So ako wala ay kwenta akong pagmahal sa imo, ha? Tungkol kayo, nabala ka ka, magpalayo ka, mangita akong lain.
1: Dili ka makapugong sa akong unahuna kung mawag ka na akong unahunaon. Basta bulag na ta, ha?
0: Total, why nahitabo sa to, ha? Sakit na para sa ako, Albert. Ikaw na akong pangandoy nga lalaki.
1: Kalimti na ka na. Pasaylo ako. Nga nasakitan ka. May nang gawas nun ka, gawas nun po ko. Kaya dili po ka siguro sa ako, hawa ko kay balo, matintal ko sa lain.
0: Basin ikaw, ganong iparehas ko sa imo, ha? Ganong ipareha ko ni mo sa imo, ha? Gaman na ba rin kay Mindinsay nga matintal ka sa lain.
1: Basta kalimti na ako, ha? Gikan ka ron. Magbulag na kita. Para wala na ko yung unaon. Dili na ko mahasol. Nga sige gunaw na sa mga base nag-unsan na katiri. Sa'yo ganyan nga makabrod na ko.
0: Grabe si mo. Sa tulo na to katuig. Puno sa kalipay. Puno sa pagminalay. Di nga nilang di ay. Tungkol lang sa imong pag-abroad para di ka mahasol.
1: Mao ka na kong gusto. Sige na, makamauli ka na. Kalimti na ako. Kahinahinayan tasab ka sa pagkikalimot.

Tina? Tina? Uy, kadali lang, kadali lang, kadali lang. Ay, isa kadali lang, kadali lang. Oh, oh, ang akong wapang amiga. Oh, tempa. O sa may nakalipak sa imo, nga mura naghilak man ka, nang hubag man ng mata ni mo. Na ako'y problema. Eh, sulod rin. Diri mang lingkod ta magpabugnaw ta kay murag naghuot og naginit ta imong naong tanawang nang naong nimo oh. Murag di madrawing, grabe ka stress. Diba, isa kadali magkuha og tubig. Time pa daw sa mangka. Tina. Oh, nakabatay ko nga gintaw ko mo Tina. Si Albert. Okay nga no, si Albert naon sa man si Albert. Nagigbulag yun sa ako, ha? Ha? Ocho, dili mabati, ocho to. Nagigbulag yun sa ako, ha? Ocho, may nagkaon ni Albert. Ocho, may salani mo. Tungod kay mo abroad siya. Gusto niya nga dili siya maasol, wala siya hunadaon. Di siya magunaw na ka na ako. Kay basi kung sa kunoy akong himuon diri samtang tuwa si Salay Nasod, basin manguya baka ako og lain. Oo niya! Mauna nang iya kong ibulagan, mauna yung rason niya. Grabe niya mamasaling sa ako ah. Nga kami yun ang magdayod. Ay nako! Iya na lang kasayon nga gibulagan ka ni Albert sa tulo ninyo katuig nga pagkauyam, uyay nga na lang. Grabe naman si Albert, oy. Huwag maluwi sa imo, ha? Ay! Pero kano sa magkong siya mo abroad? Wala ko kay balob. Pero murag dugay-dugay pa. Ang gusto lang niya nga magkabulag na daan kami. Dili ko mo tuong wala na naigugma si Albert sa imo, ha? Napa naigugma, oy? Tistingan na to. Pasiloso na to. Pakita-kitao na to. Di gani makigbalik na sa imo ha. Sa abroad naman na iyang rason. Para iya kabulagan para mag-abroad siya. Wasa yung naon nga. Mga pagduda, kibali. Muragay nga na. Ah, di ko mo nga wala na igugma sa imo ha. Tanaw na to. Atong tistingan. Unsaon na to. Tistingan na to. Ako rin bahala. Ako rin magplano sa tanan. Oh, sige. Makita na to. Pagpaabot lang, ha? Sa akong mga plano. Manawagrok sa imo, ha? O mato ko sa inyo, ha? Hmm? Tanaw na to ng Albert. Pakito na to na kung wala na binig gusto sa imo, ha?

0: Ay, kalimti na ka ng Albert, anak. Dili maguna basta-basta dayon. Binhamin malimta ng mga ing ana.
1: Unyang siya mag-anto, sige gunahuna niya ng Albert nga. Abroad naman hinungdan niya, aron di siya mahasol.
0: Dili man ako na mahimo, tay.
1: Mau gani. Basin siya Hinoy makahimo. Muna makigbulag siya sa imuha para gawas nun siya. Di ka idamay ka niya. Unsa guna klase nga pagkatao.
0: Ay, pasagdi na ka na ninyo. Pag move on, anak. Pag move on. Paningkamot ka, malimtan po ni mo siya. Oo, nay, tay. Ah. May nanawag si mong cellphone. Oh, si Tino, nay, nay.
1: Ah, tubag ka.
2: Hoy, my friends, kumusta?
0: Ah, di ako sa balay, Tina.
2: Ay, nakoy tuyo sa'yo mo, ha? Nakoy kauban.
0: Kinsa ka na?
2: Si Rudy. Pag-anami sa'yo mo, ha, karun, ha?
0: Nalong, ladun mo siya, Tiri.
2: Na ako'y plano. Sige na, mo-anami, ha? Pag-andang di ako saging.
0: Oh, sige, sige, na. Maglungag og saging.
2: Joke, Roy.
0: Sige lang, nais sa aging nga dala si tatay. Magpaabot rami sa inyo, ha?
2: Oh, sige, mo-anami, Glenda.

0: O sa replano ni mo, ha, Tina?
1: Ay, paminaw ha, paminaw, paminaw. Total, gwapo man po ni si Rod eh. Layon sa replano ni mo, bayot. Ha?
0: Ay, paminaw ha, gidala ka na ko diri Rod. Ang ako lang good nga. Makabalos ning isa. Na may pakiton ba?
1: Pakiton nga onsa?
0: Ay, gibulagan mo kunin ni Albert.
1: Wow, okay lang Albert.
0: Ay, autoon no. Paminaw ha. Magpakaroon ingnon lang ta ba kamong duha nga kunuhay uyab mo mag-uban-uban mo? Tina, kunuhay lang good. Unya, kung asa maglaagan si Albert, dito kid mo. Ha? Hibalo naman suro ka, Tina, kung asa mo mag-adtuan nga dito ang hilig ni Albert nga magsuro yan.
1: Ah, ambot pa sabot ni mo, magpanggap mi.
0: Ay, Tagalog-Tagalog pa, oy. Magpakaroon ingnon lang good.
1: O lagi pagpanggap mo sa Tagalog pa. Ambot, Glinda, masugot ba?
0: Hoy sister, paminaw sister ha. Para lang yun masusi o masuta na to kung wa na magigusto si Albert sa imo ha. Saman.
1: Amot ka ni Glinda. Kumusugot siya.
0: Oh, sige, musugot ka. Oh, para lang masusi na to ba? Masuta na to kung unsin. Bati o ni Albert kung makakita sa inyo nga kunuhay. Kung naa siya, agbayan gini mo siya ha. Rudy, agbayan gini mo siya. Ah, sige.
2: Ay, unsa ka na yung plano ni mo, Tino?
0: Ay, makasakit sa kundugan, Tino, nasab. Unsa makanungoy?
2: Nala, Tina. Sige, Tina.
0: Ay, magpanggap lang, God, si Glinda o si Roddy nga. Kunuhay, uyab sila, maglakaw-lakaw, manuroy. Unya, magkita nila si Albert, magagbayan din ni Roddy si Glinda. Inga na lang.
1: Pasuyaon ba? Ah, sige, musugot ko.

0: Magmayo.
1: Oh, nanagtanaw siya sa to. Namiling ko siya sa atbang nga lamisa.
0: Sige na, tiwasan yung pagkaunin mo kay Muuna Tagawas para makita niya tapos agbayan ta ka, ha?
1: Oh, sisig tanaw. Sisig sipat.
0: O, tana. Tindugog una.
1: Ikaw na magpunto sa pag-agbay din sa kuha.
0: O, sige. Nakaw na kayo mga Pasko. Musalir ka ito atong gimo.
1: Ikaw grabe sa't ka makaagbay sa kuha. Imo na magigug halos kakson.
0: Para yun masuya. Masa man, okay ra.
1: Amot sa iya, basta nakakita na siya nga giagbayan ko ni mo. Tama na. Kung masakitan siya, bahala siya. Pero dili na okay lang gyapon. O sige, iha tunog sa balay.
0: O tala.

panahon sa niresulta sa mga pagpanggap ninyo, ha? Kapila na mo nakita ni Albert. Murag kaupat pa. Pero dili ka na adlaw. Ay, nausahay doon. Kadlaw malatang. Dito mo yun ako tuyoon nga. Dito may mga laag ni Rodi sa lugar nga dito siya ganahan mukaon. Dito ko niya dadon. Nakita naman niya kanon. Ay, kaupat na kahigan. Saman, amot sa iya. Ah, bahala na. Basta kay... May bala niya nga kaya ni mo siya pulihan. Milisin niya. Kung nasakitan siya, maayoy noon. Huwag wala na, wate may mo. Gusto na ginang makigbulag sa imo, ha? Tama ka tong gibuhat. Wate lang, choice ka na lang. Sige. Panita lang nato.

0: Tina, dali na ka mo diri.
1: Ay, Nong, mauli na ko, Nong.
0: Unsay mauli nga manihapon sa? Dali na kay nagluto ko Bisaya na manok o gisabaw na ko ginalubo. Kay naaman ka.
1: Ah, sige na, Tina, dili lang ta mga on. Alahala, pugsun man ko ninyo, di mo hamham na lang, Sam. Anak! Oh, Nay, ambis ang cellphone palihog, Nay. Oy! Si Albert man eh. Hoy, nanawag si Albert. Dali ah!

0: Albert, unsa to yun na nawag ka?
1: Malipayan ka na ba?
0: Sa unsa?
1: Kanunay ta ka makita, nanibago na yung magigpulit ako ah.
0: Ah, may nalang sa inay-inay malimtan ta ka.
1: Kaya ni mo, kalimtan ko ni mo?
0: Kaya gay ni mo, ganun dilin ako himoon.
1: Nakita na ko siya, piso isa't nga pagkalalaki.
0: Ah, amot siya kung siya nakita niya sa ko ah.
1: Dili ka lisod makakita ang lalaki. Guwapa, buutan. Malipayan ka na ba?
0: Malingkamutan ako nga malipay ko. Sa lalaki nga nanguyab direk sa ko.
1: Masinuganahan pa ka nga. Magbalik ta.
0: Unsa?
1: Masinuganahan ka, magbalik kita.
0: Albert!

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulong matagabi. Sa akong paminaw yun, nindot gate kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha, sa Capricorn, lami na akong tulog.
2: Pila na kauras karon imong pagtulog?
1: Dibalik siya sa 8 hours.
2: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
1: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
2: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
1: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo,

0: magkatikorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na bailo. Unya, probit ang tested yun ang kape.
1: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay, ma'am, nakikigunit ang haplas niya.
3: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
2: Oo.
3: Kay, mugin niya akong ginagamit.
2: Saan sa man?
3: Sa una, naguntis ko sa pilmeron akong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
2: Mm-hmm.
3: Motong sa ipakadiwan akong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
2: Mawin mong gi-haplas pagbuntis ka?
3: O natagam ko nga, katong naguntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay ko niyang sa bata.
2: Mm.
3: Nga, dugo, bito na nga ginako.
2: Mm.
3: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommenda ko na ako nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
2: So, gihaplas nimo sa nagbuntis ka?
3: Opo.
2: O, na efektibo, ma'am?
3: Grabe, efektibo. Dili na dyan may gawas ang bata niya. Wako kayo, feel nga ka na bitawang...
2: Sakit.
3: Sakit bitawang tiyan?
2: Mm, sa pagpanganak.
3: O, sa pagpanganak. Wala dyan.
2: So, gikan sa pagbuntis nimo hangtod nananak ka?
3: Oo.
2: Orion Herbal Oil may gagamit?
3: Opo. Moji lang gigamit.
2: So, unsa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
3: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
2: Walay panuhot.
3: Wala gi panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
2: Mm.
3: Tungo din na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa ko.
2: Orion Herbal Oil.
3: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot kayo gamiton.
1: Okay, may kalamang itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang ang muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad tungod to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntes. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimtya itong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Albert Arigog tinuntoy. Human kang nagigbulag din sa kuwak kalalaki ni mong tao. Nakabuhat ka ni Ana din sa babae. Kasagaran magigbulag mga babae, di ba? Pero ikaw, imorang kaugalingon mo imong giyonahon na.
1: Sakit man di ay.
0: Sakit ka onsa?
1: Nga nakita ta ka nga nanay langin. Pasin, pwede pa magbalik kita. Naluoy ko sa imo ha.
0: Naluoy? Karon lang nga nakakita ka nga na ako'y laing gikaubad.
1: Hibalo ko nga wala ka mahigugma sa iya. Ang imo lang ha, malimtan ko ni mo. Hinahinay nga mawalang kasakit nga imong na tagamtaman sa akong gihimo. Dili ko mo to, oh, nga wala ka mahigugma pa din ka na ako. Kaya ako nahigugma pagyapon ka ni mo.
0: Tama na, Albert. Unahin mong pag-ambrod.
1: Sige na, magbalik na.
0: Ayaw na, Albert. Basin makahasol ako sa imong mga pangandoy. Sige na, babay na.

0: Roddy, may kanya kas balay.
1: Ani ko sa kong uyab-uyab.
0: Si uyab-uyab?
1: Uyab-uyab, good. Uyab-uyab, rabanta. Diligod yun uyab. Ginalang tayo ipasuya, di ba? Kumusta naman siya?
0: Nanawag sa koa. Tulo na kadlaw na kalabay. Nga gusto makigbalik.
1: Uya?
0: Wala ko. Katuntunin mo. Ngano'ng wala kang magsugot nga? Magkabalik mo?
1: Ang ato kay gihimo para mahibal alimog na pa ba siya igugma sa imo, ha? Di kay gusto siya magigbalik sa imo, ha? Di na pa igugma siya.
0: Ngano'ng wala niyong baliki? Okay lang sa imo, Roddy?
1: Dahil ba? Ngano'ng mga utala magkag-okay na sa ko, ha?
0: Nga permintin man ko, okay?
1: Okay ko nga, pasuyao na to siya, pakito na to siya para mahibala na to kung wala na bagay siya igugma sa imo, ha? Nya karon makigbalik sa Simon, mangutana pa ka sa kuha nga, okay ba ko? Pero hindi ko okay, parang ako lang ba, tabang naman ako sa imo, ha?
0: Roddy.
1: Oh.
0: Abi nimo sa tanan natong ginahimo. Sa tanan adlaw nga naguban-uban kita. Nga sa higayon nga, makita ta ni Albert, imo rin kong haggan.
1: Natural ako ng gihimo kay mamay sabot na to.
0: Sa tinood lang, Roddy, di ba tinagug gugma sa imo, ha?
1: Impas! Sa tanan akong gihimo na ko sa imo, na yung mga pag-agbay, o sa imo, gakos ko sa imo, basta na ato si Albert, o sa haggan ta ka, sa lips pa kayo, pasisya kayo.
0: Di ba tinagug ako gugma sa imo, ha, Rod?
1: Mitala bang akong gihimo sa imo, ha?
0: Dili na ko makatulog. Sigo na una sa imo, ha? Unang wala na ko makigbalik kay Albert nga gusto siya makigbalik sa ko, ha? Na!
1: Dili ko! Glinda, wala na sa'yo una-unahan imo, ha? Dili na mo itumong na ko. Kung nga na nakaundang ko na ito, ni. Dili pwede, dili ka na ko time.
0: Roddy, dili ta ka time.
1: Gitabangan ta lang ka. Na ako'y plano nga panguyaban nga babae. Ganahan lang sab ko kay tinagaan kong kwarta ni Bayot. What is na yung trabaho nga insakto? Akong ginawa ton. Para na po ko'y kwarta ni sobra-sobra usay ay hatag sa ko ka. Kay suod ban mo nga higala para matabangan ta sab ka. Pero dili ingon na ni nga maabotas punto nga mahigog makadiri sa kuha. Ibalubaya ka ha, sa itong ginahimo.
0: Roddy.
1: Alam, sawag ka.

0: nakabro dito si Albert din. Ako na kwan dito sa palingki anak. Nga nangutana to si Pidyo kung kamo pa ba daw ni Antong Albert. Silingan man to nila.
1: Unya, tay.
0: Ay, nakabro na di ay mga kuha na, murag hapit na mga upat kabulan. Nyaswerte ko no ka kay abroad na si Albert. Ay, ging na ako nga wala na sila. Nakigbulag si Albert. Nga makigbalik man tato si Albert. Wala po na akong anak. Ging na lang ako. Isayangan akong amigos, Pidyo. Nawa na di ay kamo.
1: Kalinta na nato si Albert ay. Nato yung taas nga pangandoy. Nanadlog siya nga makasabal ko sa iyang una-una. Mga pangarap niya.
0: Ya, kumusta naman mo ni Katong Rudy?
1: Ay, wala na, tay. Amot, asa na ron si Rudy? Wala man sa mag-arihan. Kay yung ino na ako nga, istapo na lang nato ni atong pagpakaroning nun. Di katawa naman itong tonto, tay. Nga may bati ko kung masaya, ha?
0: Ay, maumanggit itong paingnan ninyo. Nagtuo magkukini nga mga pagpakaroning nun. Sigurado. Grabe taron nyo kalabing. Nga, di na tinuod, tanawa, natamaan ka.
1: Kung ako magtuotay nga may ngato din, mag-develop ko siya.
0: May nalanggan isab si Rudy, walay gusto si Moha. May rapod, nala. Focus na lang sa imong trabaho, anak. Ayaw na sigunaw na niya ng mga laki-laki.
1: Oo, tay.

0: Hello, may gabi eh.
1: Glinda?
0: Oh, time pa. Pero nagkakon-kon yung atingog.
1: Nakalimot na ba ka sa akong tingog?
0: Albert?
1: Maigay na ka, bantay pa ka. Kibalo ko gabi diya sa ato ah.
0: Nakatawag ka.
1: Gimingaw lang ko sa'yo ha. Katulogon ka na ba?
0: Medyo, paduang ako matulog. Kumusta yung trabaho? May ka na tumanagin mong pangando eh.
1: Oo. Aminaw sa. Sa ilo alam ko. Pero sayop na igapan.
0: Sayop nga onsa.
1: Sayop akong gihimo. Nga... nakigbulag ko sa imo ang grabe pa ka na ako kamahal. Nga nagpabiling pagyapon akong gugma niya kanimo hantod karan. Isa nun sa unog tanaw sa mga babae, ikaw gud naasa kong unahonan. Karon diyan ako, natuman ako mga pangandoy niya, way, tinuloy makahasol sa ko ha. Pero naaday gapon. Ikaw kanunay nasa unahonan, Glinda.
0: Kalimtin ako makita rakya po kaglain.
1: Na na ba kailain? Katong lalaki ngayon mong ikaw ba nakita na ako kanunay?
0: Wala to. Nanimalos lang ko sa imo. Ipakita talang ka tungod kikisakitan ko sa imong gihimot.
1: Daan pa na ako. Kipasuyar ko di mo pero grabe na tong laki ha ba? Muraog, tinudan na yun ito ya. Pwede ba nga magbalik kita? Sige na, maluoy ka. Pag-uling ako magpakasal ta. Ah, Glinda. Magpakasal ta. Sige na ha. I love you. Sorry ka ayaw ni Addo. Kibalo ko mahal pa ko ni mo.
0: Ako na daon sakit ba yung mong himo sa kuha? Mura kong nalisuan sa mayong pangisip nga nung nisugot ko. Ngayon nga tuon na lang ko ni Rudy. Nga agbay-agbayan. Nawala akong dignidad. Tungon sa imong himo sa kuha.
1: Kalimti na ka itong himo sa lalaki nga. Gikauban ni mo sa pagpakaruning nan para masuya lang ko. Bitalab sa ko, sakit kayo. Bisan sa akong ganang pagkikalimot. Ikaw ginaasa ko, Glinda. Sige na, magbalik kita. Pag uli na ako, kita lagi hapon. Himalo ko nga mahal pa ko ni Mohandod karon. Himalo ko.
0: Dinodang imo.
1: Oo. Padalan na ka kanunay kwarta para makaingon ka nga. Kita lagi hapon, mahal ta ka. Sige na, ay napaghila. Basta iluwa lang yun ko sa unggi mo.
0: Oh, sige. Tinod na rin magandang ibu, ha?
1: Oo, I love you. Bihag ganda ka bisig nasa silpan.
0: Sige, magpaabot ko, ha?
1: Magpaabot ka sa ko, ha? Magpakasal kita pagpauli na ako. Magpadala kong kwarta na sa imo ha. Ikaw na'y bahala. Imong gasto ni mo bang tigom-tigoman.
0: Ay, kabala ka. Hiposon ko rin na. Para pagpakasal na ito. Makatabang yapon sa imo ha. Imong pinadala sa ako ha.
1: Basta mahal pa ko ni mo ha.
0: Oo. Lauman ko na nga pagpauli ni mo nga kita rin yapon ha. Magbalik.
1: Oo, malipahin ka ikaw. Malipahin ka ikaw. Sige, sige. Glinda.
0: Magpaabot ko sa iyo, Albert.

Hinoon, Kuya Ern. Pag-uli ni Albert, nagpakasal gid kami. Usa ka bulan ang nakalabay, gikan sa ayang pag-abot, gikan sa laing nasod. Gihimo na mo ang pagkumpleto sa mga papel para sa among kasal. Ug karon, Kuya Ern, nami duha ka mga anak. Si Alberto aragyapon sa laing nasod. Kay mao na iyang naandan, ganahan na siya. Hinoon nami sa mayong pagkabutang ang iyang pamilya, uban diri ka na ako. Ug na ako magidikanan gyapon, Kuya Ern, uban diri sa ko. Kay dili na ko ibulag sila ni nanay tatay. Bisan pa man nga naglain na kami ni Albert, naagi na ako magginikanan. Say, magulian sila nanay tatay sa mong pinuyanan ka ni Adto. Pero sa isa ka semana, tulo ka adlaw, naa sila sa ko. Mao kato akong kaagi, Kuya Ern. Nahimo na ako itong tigpakaroon ignon para lang masusi na mo kung sagil ka tinood nga wala nagit si Albert dari sa ko. Pero matod pa ni Talab di ay among gihimo. Pero lain para sa akong unahuna nga niya itong higayon na nakigagbay ko, nakigakos ko sa kalalaki kung sa higayon na si Albert. Na si Rodi. Natamaan na sabday si Rodi. Pares na kaming duha. Pero may nalanggani. Diligid siguro kami ni Rodi. Kami gud ni Albert. Nga mo'y nakahimo sa ako sa pagpasakit. Nga nakibulag siya sa ako ah. Nga kami lang rin gapon. Kuya Ern, dahil akong tama, dahil kayong salamat sa paghatag ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Imo magtatampo, Glenda. Dahil salamat, Glenn, sa imong kaagi, imong tampo nga imong gishare dir sa ako, ano? Kung tuulo ka itong na mga gusto nga mo share silang kaagi, tawag lang mo dir sa ito, text lang sa itong number 0970-871-9592. Ha? Musbon ko, 0970-871-9592. At nung gusto nga mo share silang kaagi. Okay, din salamat sa tanan nga naminaw sa itong programa. Dekan salamat sa inyong suporta. Huwag mahinaot ko, anamin din lang gihapon mo nga naggamit sa itong mga produkto. Huwag hantod karon, ron. Huwag hantod nga mamintin na gininyo mga igala. Batasana ninyo ang pagpangapi sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Huwag testing sab ninyo sa matag adlaw ang atong coffee corn purple. Eight Herbs Herbal Coffee. Eight Herbs Herbal Coffee o with santon lang gihapon mga igala. Sa atong coffee corn purple. Huwag sa atong pangpadugang og energy nga kape mga igala ang Turbo Max Coffee. Basta first time nyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee, hatunga lang sa sachet para ma-studyohan nyo kung unsay ang enerhiya nga ihatag niya kaninyo. Pero kung kulang sa inyo ha, pwede nyo hot doon ang usa ka sachet, no? O sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tibuok pamilya, gikan sa mga bata, kay wala ni halang, walay chemicals nga makadaot sa inyong panit. Orion Herbal Liniment Oil may gala. O sa atong umaabot kaming na itong Supremo Herbal Oil, sige lang, may gala. Makaabot ragi hapon ni sa ito ah. Makapalit ragi hapon mo nini, no? Masaligan usab ng haplas. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Mga inahan, ay inyo kalimtin yung mga anak ha. Ipakita ang inyong pagpangga sa inyong mga bata. Pinagis pagmintin pagpainom sa usaka kutsara lang kada adlaw before ninyo padtoon sa eskwelahan. Sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. O labi na usab sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sa 13 anyos nga edad, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take na ini, ha? Sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. O labi na usab no sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins. B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins mahigala, makatabang kayo ni sa inyo, ha? O labi na usab no sa mga tao nga na ay nag-agwanta sa nerves neuropathy, na nasuktusok sa ilang tiil, o nag-binhod inyong kamot ang tiil, nerves neuropathy na, malibyuhan na, matambalan sa atong B40 Capsule. Ayaw ninyo na agwanta, ha, mahigala. Nakita yung mga product na makatabang sa inyong gibati. Labi na sa atong Mega Curse of Gel Capsule sa mga taong na ay mga high blood, makatabang ni sa inyo ang paliguno ninyong mga kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang mga blood clot. Mauna'y delikado mahigala, no? Kung more sa atong dugo, mag-spike, kinahanglan atong liguno na itong mga kaugatan, makatabang ang atong Mega Curse of Gel Capsule. Kanyang mapunhod, gikan sa 15% o 30% ang taba mahigala, no? Mauna nga ito ng likayan, basta mamintin ang Mega Curse of Gel Capsule. O, labinosap no sa ano na yung mga diabetes din ha, para mo increase ang inyong insulin sensitivity, mababa ang inyong sugar level mga higala, no? Basta mamintin na ito atong Mega Carsoft Gel Capsule. Kada adlaw usala kapsula.
Sa mga nanay at tatay din ha, para dili makabaton og Alzheimer's or magkalimtanon, magmiga carsopgel capsule mo mga nanay, mga tatay ha. Ayaw ninyo hikawi inyong kaugalingon. Ayaw ninyo pasagdi ha. Sa tigo lang na kita pero kinang napata og insakto nga hunahuna. Manong duman pa nato ang tanan. Og sa mga babae diha nga nag-anto sa ilang dysmenorrhea, sa higayon nga moabot na inyong binulan nga regla, samtang wala pa mga ma'am no, sulayin niyo pagmintin sa atong MegaCare soft gel capsule. Ha, isa lang kapsula mga ma'am para dili na kayo batiw ng kasakit sa inyong dysmenorrhea pag-abot sa inyong binulan nga regla. Og sa atong Ferbite capsule mahigala, para sa mahigala nato niya nga makabante ka nga malipong ka, luya imong lawas, luspad ka, kakita ka sa sami nimo sa imong kaugling, luspad ka, dry imong lawas tanaon. O gamay nga trabaho, dali kang kapuyon. Ayaw na pasagdi mga higala, no? Minti na ang Ferbite capsule, makatabang na sa inyo ang Ferbite capsule, ha? Ayaw pasagdi niyo mga kaugling, mag-Ferbite capsule. Okay, dagan salamat. Kinis Kuya Earn. Ang inyong Dr. Love Mingon. Bye-bye. O God bless. Kanatong tanan. Bye-bye.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello, hello! Maayong adlaw mga kahigalaan na to. No, welcome na po sa ato ang everyday program. Huwag kinang inyong higala nga si Buttercup nga manghinaot nga anaa ka mo sa maayo nga panglawas. Huwag ilabi na dyan sa ato mga pinaranggang suking tigpaminaw. Hello, ug welcome ka ninyong tanan. Usab atong i-welcome si Doktora Choi nga sa super busy mugahin dyan panahon alang ka natong tanan no, para matubag ang mga messages nga atong mabasa karon. Dok Choi, kumusta and hello?
2: Hi, Ma'am Buttercup. Okay ra. Ikaw, Ma'am, kumusta?
1: Okay kaya akong adlaw, Dok, no? Sama sa imuha, no? Bisan pa sa kabisi. Maayo gihapon na itong adlaw. O thankful kayo taana sa kahitasan.
2: No? Yes.
1: Gitagaan tagmayong panglawas kanunay.
2: Mm-mm.
1: Dayon, mga higala na to sa kahanginan, among gipanginaot nga kamo anaausab sa mayong panglawas, ilabi na gyud nga mag-maintain tag mga vitamins, no? Sama sa pag-inom og Nerviplex AE, nindot pod kayo, no? Kay para healthy ta, labi na sa itong mga nanay-tatay, ang itong mga senior citizen din ha, ang mga pinalangga. Nay, tay, inom gyud ta sa Nerviplex AE para ganado atong kaon, maayo pod ang inyo ang pagkatulog, okay? So sa mga gusto nga mo join sa to ang program, i-invite mo na mo sa atong hotline number nga mo message mo sa inyong mga problema sa panglawas sa 0909-304-8924, no? Para matubag na ni Doktora Choi sa dali lang on air. So hinaot nga kamong tanan, naga-tune in, no? Aron mabatian ang tambag ni Doktora Choi para sa inyo ang mga gipang message dinhi.
2: Yes. Pwede po sila mo message sa atong Facebook, ma'am, sa mm-hmm. Doc Choi nga Facebook, DOC space CHOI.
1: Okay, Doc. So, basahan na to ni nga kuan, Doc, ha? Kina ang mga messages ni mo dali sa imong messenger. Dari si Ma'am Tita, Ma'am Tita Solera, ingon siya, Doc, salamat kay imo dagin yung gibasa akong message. Ang hotline number, sorry, dili jud matubag. Please, Ma'am Buttercup, pwede ikaw mag-send na ko og Mega Care og Beforte kay naa jud ko'y gibati. Ugbasin ka na nga tambal, maka-relieve sa kanunay na ako nga hawoy akong mga legs o nga mga kamay. Salamat sa inyo, Doc, o Ma'am Buttercup. God bless you more. Mm. Okay, so...
2: Hindi mo na assignment, Ma'am.
1: Kani, Doc, timing ka ini nga wala ako nag-duty ani, kaya wala mong ko'y trabaho ani nga time, nanawag si Ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Pero ako na niyong replyan. Sige, Ma'am Tita, ha? Thank you so much. Sige, kita yung magsabot para makapadala ka sa imong payment o kung saan paagi, tapos bayad ka sa shipment, no? Tapos, pagdating mapadala na ako sa imong agyod ang mga products na imong gusto nga i-order, okay? Sige, thank you kaayo Ma'am Tita sa always pag-support sa atong programa, no? Avid listener, gini na to si Ma'am
2: Pero
1: Tita.
2: Pero ano man, Ma'am, nga makadungog siya sa ato ang program, ano wala may namaligya nga agent dito sa iyang area?
1: Kani magudi ang area, asa ganin ni siya dapita, Doc. Kinaamang gutay mga area, Doc, nga wala siya available. Labi na to mga pharmacy bitaw sa una, Doc, nga kanabitaw nagakuha, tapos wala na sila nagkuha, kaya ang buton sa'yo nahitabo, wala na sa nabaliki sa agent, kay or naidili maayo nga mubayad, hindi ko na nabitaw, Doc.
2: Mm-hmm.
1: O muna ang nahitabo. So, inani, no, sorry kaayo, og nahitabo ni sa inyong lugar, Ma'am Tita, pero, or, basin tuyoon po ka na iyang lugar, nga usara ka pharmacy ang naadid to, so, lisod po kaayo, Doc, no, niyadaghan kay kanabitaw, ang pag-deliver, eh. Grabe sa kakusog sa ato ang mga products, no? So, lisod kayo ba? Dili maapas tagad sa pag-deliver sa ato ang mga agents dito.
2: Mm-hmm.
1: So, darita, doktora, sa ato ang nag-message sa messenger, si McCoy. Okay, ngayon siya, hello po, Doc. Doc, kanina akong ginainom. Kada gabi, nako imnon, human og panihapon ako, Doc. So, na siya, gipadala din nga picture, Doc, no? Din. Na ako'y pangutana, Doc, dili rabani makaapekto sa kidney. Nius-us manggod ako ang timbang. Una, akong timbang kay 110 dayon. Katong nagsugod na kong inom, nga 1 month ka pini, us-us ako ang timbang, Doc. Nahimo siyang 95 na dayon karon. So, maluoy ka, Doc, palihog, gugdubag, hinaot, makareply ka diri, kay dili kayo ko makadungog sa imo ang Dr. Choi nga 1 PM sa udto. Kay sige mong kogbiyahe, Doc, driver daw siya sa 4-wheel. Salamat kay Doc, amping jud per me. So pwede mo siya maka-tune in do kag kanang sa kuan. Kanang sa tuang istasyon para sa to ang uban niya kanang nagbiyahe maka-tune in man sila.
2: Mm-hmm.
1: Pero kanila kung naay dili na daw maabtan sa kuan bitaw insakto nga signal. So to palihog kog lantaw kaniya ang picture dinhi nga iyang gi-send. Oh. Okay, so salamat kay sa tuang text resender no. So well gilantaw ni Doc Choi ang picture ngay mo ang gipadala sir. Shout out ko sa tanan nato mga naminaw no, sa tanan nga mga nag-join. So ready na Doc?
2: Actually probiotics raman to. So mga probiotics okay raman na for gut health no, para ragot anang Yakult. Pero kanang Yakult lang gyud kis na po siya sagol nga kuan yogurt something. So ginapa-culture na siya dito kanang mga good bacteria ba no, more on Japan technology mga na siya. Then nagsulputan nila ng mga probiotics capsule, probiotics sachet no. So okay na siya as supplement especially kung kuan kanang nakay sakit labi na kanang mga kalibanga or nagsikag inom og antibiotic kay na infection inana. Naampo yung ban nga ganahan sila everyday nila, naampo may nutritionist nga nagpromote ana especially sa mga diabetic na to o sa ato ang mga kuan kanang kanang mga cancer patients no, nga ubos ang immunity. So, or ubos ang immune system. So, naga-probiotics na sila.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede ragit kayo ang probiotics. Wala raman niya siya ay problem. Kaya ang ilaang giingon, kung healthy ang imong stomach, so baka maka-absorb siya sa mga nutrients, na ay defense system imong stomach, na dili kadali magkalibanga, inana. Mm-hmm.
1: So, salamat kay Doc. So, kaning problema ni Sir Makoy nga medyo nag-ubos siya, at medyo niubos ang niya ang timbang Doc. So wala nagpasabot nga agito sa probiotics no, dili mo ay nakapa-loss sa iya ang kuan weight
2: no. I think siguro proper way of eating and then kuan kanang exercise.
1: Okay, so basin ni nana po sir ba, basin na pagamyan po ni mo imong kaon muna ni gamay-gamay po ka pero posible po Doc kanang medyo bugamay kung mga edad na punta, no, inana, akong kusog pa ng metabolism, dagway.
2: Mm-hmm.
1: So, more to siya, Doc, no, ang iya ang ipadalang picture kay probiotics raman. So, wala siya naka-apiktar sa iya ang timbang. No?
2: Wala ko'y kuan, ana, nga ang iya ang effect is weight loss.
1: Okay. Tinuod siya, Doc, kay nag-probiotics, biya po ta, nag-con. Digamay.
2: Mm.
1: O, digamay lang tagamay, kanang nag-walking-walking ta, ana, o ba na natong mga diet-diet, inana. Pero kanang probiotics, okay jud kay na, labi na sa ato ang edad karon. So, dili na po ta Doc, atong basahon din ka, Ma'am Wendjeline, nga siya, hi Doc, taga paminaw yun ko sa inyo ang programa, taga adlaw. Ask lang ko Doc, unsay angay itambal sa naay PCOS, tas naay UTI Doc. Combine na niya ang PCOS o UTI.
2: Usually, ang PCOS, dapat nakakas, kuan ka ng check up with OB-GYN. No, kay kana nga problem is sa imong ovaryo manguna siya. No, so ang tendency anang uban maglisod og panganak, maglisod og buros, no, kay dili kayo ka develop og tarong ilang mga follicles, no. So kana ang uban ana is kanang layagan, no, kanang mag-skip ang iyang regla, no. So kana siya dapat with the kuan yun na siya unta with the care of an OB-GYN, no? Ako ang suggestion. So, ako lang, ibawaan, regarding sa PCOS, is na kay murag problem sa weight and calorie intake, no? Kinahanglan i-lower ni mo. So, avoid kag mga sugary nga mga foods, kana mga tamis. Dayon, mag-exercise, no? Magpasingot. Dapat mag-weight loss, no? Inana ang initial treatment sa PCOS. Ang uban na tagaan nila og hormonal treatment or kung dili metformin, no, to improve the kuan sugar kanang metabolism sa atong lawas, no, which is kasagaran matreated ra dayon sa metformin ang PCOS, no. So wala koy kakuan nga i-avoid ana, pero kana lang as a whole nang lang siya mag-weight loss, low carb diet, and then exercise. Na kung dili na gani, mato siya OB-GYN kung unsa i-treat sa OB-GYN sa iya.
1: Sige Doc, thank you kayo na doktora no sa imong tambag para ka Ma'am Wendjeline. So maduol jud kag kuan ubigay ni gud. So katong sa iyang kidney po dok automatic makita na siyang ubigay ni di ba?
2: Ang UTI niya kinahanglan ba pa check up jud siya. Unsa may nga nakaingon man siya UTI siya.
1: Nasin ga ihi-ihi, no? Sakit ang pantog, mangihi.
2: Dapat magpa-examine siya sa siyang ihi. Magpa-urinalysis sa siya, magpa-CBC sa siya. Kung wala rin makita ato, so most probably basin mga kidney stones or kidney crystals. So, pwede siya magpa-ultrasound.
1: Okay, Doc. So, dito ragi hapon siya nga, ubigay ni mo dool, no? Mausa rin na niya tanan.
2: Naman ba yung ubigay ni nga mo treat rag UTI? Okay. Hindi magpugay na siya ingon nga kuan. Pero inig pa ultrasound nilang nanay makita nilang mga kidney stones or crystals. I think ilara po nang i-refer sa urologist.
1: No? Thank you kayo, doktora. Dili na po ta sa ato ang nag-message si Ma'am Jean, no? Ingon siya, maing hapon Duk Choy og buttercup. Ask lang ko unta. Unsay nindot i-vitamin sa bata kay mga niwang mangod ning nag-edad na 9 years old o 12 years old. Nagniwang ang iya ang mga kids.
2: So, perfect yung itong Nerviplex syrup sa iya, ma'am. So, basin magdaganda ka na po na imong anak diyan na maggukod-gukod na ka, no? Manambok na na, no? So, sulayi, ma'am. Palit og da ka butilya ng Nerviplex syrup. Surbahin mong mga anak, kumuga na kaon, mas mulagsik na ba, while mag-take ani. So anyway, naraman sa likod sa box, kung unsay advice nila nga pilay ipainom per age sa bata, no? So nakanindot ani kay complete vitamins na ni, napay pagana kaon, napay kuan, pataas sa imo ang anak, napay para brain development, haron di maglisod sa kuan. No, so ay ma-amaze na lang kani mga bata karon, pero kinahanglan jud bantayan gyapon nimo kay once kabalo na mo gamit sa remote control sa TV bisag unsa nay tan-aw, no? And sample sa YouTube you cannot control na ano yung mga himuan na lang nimo kids account kung gusto ka, no? Himuan nimo kids account haron mas filter ang mga manggawas sa YouTube.
1: Yes, Doc. Tinuon dyan na, Doc, may kayo muna yung nahiskutan ka ron para ma-remind po ng mga kuan, mama, no?
2: Kaya kita po, usay, mabantayan ako. Well, mura culprit po kuan nino nga. Mga bata, nagtanaw TV, nagtanaw YouTube, anako, to, apo ko sa akong cellphone, ng Facebook, or nagtanaw po YouTube. And then, wala na ako nabantayan kung unsa na ilang likuan. Madungog na lang ko, kuan, insan man na siya? Ano man na? Ano ka naman yung itanaw? Ilisin na. Or ako lang tangtangon ang kuan. I-unplug na ko ang TV, no?
1: Makadungog lang kag na yung mga tingog, minana.
2: Nga. Ala, di naman yung maong. Uban mga, ikabalob niya kakaroon nga ng mga teenager nga mga na yung mga post diya na nga lahi mo po, dili pa pong pang bata yun ba?
1: Lagi.
2: No? Unang, so, kinahanglan yun ni mo po, i-monitor yun mo mga anak ba?
1: Ana, Jo Doc, nag supervision yun sa parents. Bahala kung sa kabisi, no? Sakto kayo na. Kay Luoy kayo, mga kabataan nga, wala yung makaguide yun. Lisod na kaayo, labi na sa panahon karon pero lasamot na nga nag-Nerviplex AE sila, bright na kayo, mga bata na, lisod na ni Moma, pitol-pitol. Anyway, thank you so much, Ma'am Gino. Katura, gingon ni doktora ni Moma, vitamins ka sa imong mga anak, ang Nerviplex nga syrup, then at the same time, ikaw as mom, pwede ka mainom sa Nerviplex nga AE. No, para ginahan ka mong kaon, maipod imong katulog, sudungan mag-vitamin sa imo ang mga kiddos para more energy, na mas happy. Okay, diri na po ta ni Ma'am Edna. Ingon siya, hello Doc Choy. Unsay angay itambal sa magbinhod akong tiil og kamot na apog ko'y sugar. Paki-advise Doc, follower ko ni mo sa radio. Always ko magsunod sa imong program. Salamat Doc. Okay, so hello Ma'am Edna.
2: Yes, Ma'am Edna, no? So, I think na diabetic ni siya, no? Kaya mo siya na ako sugar. So, usually, sa mga diabetic, expected yun kayo na to na nga na yung mga neuropathic pain or numbness. Na yun na ang first nga makita na mo nga complaint sa clinic and then pag-test sa sugar, no? Taas ang sugar dahil, no? So, kaya siya nga inaana nga stage is na kay nerve damage, no? Naghinahinay nagka-damage imong nerve. So, mag-start lang sana siya og numbness, tingling sensation, uban pricking, uban murag kurintihan, inana, no? And then, kadugayan ngul-ngul, maabot ang time nga wala na dyan kayo mabatian. So, masabotan na, namatay na ang nerves, no? Kaya wala na may mabatian. So, diyan na ang danger kay natunok na di ay, nakatunob og tantax, nakatunob og bildo, nasamad na ang tiil, na infected na dito sa ilawom, niya, wala na inspeksyon, no? Ang uban, makita na lang nila nga nadako na ang infection, no? Mm-hmm. Unang itawag na itong diabetic foot, no? Halos taga-adlaw sa emergency room na adyo'y ma-admit for diabetic foot na complain, no? So, as much as possible, ma'am, sinag-start na ka o nerve damage, no? So, maningkawat yung ka nga, makontrol mo yung sugar, no? So, dapat sige ka follow-up check-up sa mong doktor, haron kuan ka ng sani, maayo ang control sa imong sugar, no? And then, labi na ka itong mga naka-metformin, usually makakos, maguna siya B-complex deficiency, no? So, ang ako siguro, ana, is mag-supplement siya o high-dose nga
1: B-complex,
2: no? Para sa ito ang B-forte, no? So, kana ma'am, i-add na nimo sa imong diet ang kanang mga B-complex nga supplements, no? Nato. So, kinahanglan kayo na nimo. And then, ang importante kayo, ang control sa imong sugar, dapat munindot na siya. So, kana, paningkamutan na nimo with the help of your doctor, no? Kay hanunahan man na siya. Maski pag unsa kadaghan ang imong giinom nga tambal, kung wala po kay disiplina sa imo ang kaon, so, dili po kayo na siya move down, no? O ba na kinahanglan pa ka mag-exercise, no? Like moderate exercises, ana. Kinahanglan yung ka mo burn sa imong gikaon po, no? Kaya syempre, maibog biya po ta, labi na yung mga party, na yung mga birthday, or lamiyang suda, no? Mm-hmm. Or ting prutas, na syempre, maibog biya gita. No, naamang yun na yun, ana. So, kinahanglan, may compensate po na ni mo nga, mo regular yung kainom sa mong tambal, and then, ma-exercise ka, mainom ka daghang water, ana.
1: Okay. Nindot kayo mo advice, Dok, no? Alam na para sa mga diabetic na to, nga mga pasyente. Okay. So, mapahinomduman sila nga ang disiplina, di gidwad on. Kaya basi magsalig na ay daghang tambal per me. Then, mo oto sa kaon, walay disiplina. So, ma'am, mag-maintain daw ka, ma'am Edna, o B-forte nga B-complex sa imo ang mga paminhod, no? Mm-hmm. Sa mga doon di doktora, maaman to, no? Dayon, gi-invite na to atong mga kahigalaan, no, nga mo message, no? Diri sa Facebook ni Dr. Choi, so atong gipangbasa karon mao ni mga messages din sa Facebook ni Dr. Choi sa DOCCHOI, no? Salamat kay ninyong tanan sa inyong pag-message dinhi. Ugi welcome gihapon mo nga mo message gihapon sa maonga messenger ni Dr. Choi para inani sa inyong mga problema, matambagan mo kung sa inyong mga gusto nga mga madungog gikan ni Dr. Choi. Unya sa mga nag-message usab sa ato ang hotline sa itong cellphone number nga 0909304-8924. I-advise mo nga mo message. Dayon sa mga wala pa ka-try sa ato mga haplas na atay urayon mga higala. Katong dilita gusto nga atong anak ma paakan ng mga insects, so naatay orion nga ang taklod niya green. So kung gusto po ka o ka ng mga mamassage ka, mahilot-hilot, ingon ano, no? Naapod ay haplas nga ang taklod orange. Mo na siya ang orion gihapon. Dayon sa ato ang lamian nga coffee corn, no? Mga ganyan mong gimintay ni Dr. Choi, iha ang magabi lang siya mag-inom. Ako, bunta gabi. Mga ganahan kay ko. Mayingon ganyan sila, Dok, nga osahay po daw ang coffee corn makapagamay. Mo ilang nabantayan sa mga nagamit bitaw Dok in sila nga para lagig na maintain akong timbang so kad binang coffee corn o di ba
2: kay naman siya diuretic effect cleansing effect
1: okay kay masigi bitaw tag ihi Dok no so ma cleanse gid pod siya so sola pa naka try basin mo angay mo i-try ninyo ato ang malunggay coffee corn
2: kape nga na ay corn
1: with malunggay
2: and santon nga mangosteen
1: okay so ako maginag coffee corn, malunggay, no? Pasensya, mga higala na sipi at si buttercup. Okay, so, unsa pa kay mga doktora sa mga katuang dunay mga gipangbati rin ha, sama sa kanaang kulang na lang sila o ganang, medyo nagka-animic, so available lang ato ang Fervite Capsule, no? Mm-mm. Dayon ang atong Mega Care, nice, kaya siya gamiton, ipare sa katuang B-forte nga B-complex. So, unsa pa'y lain, Dok?
2: Atong Nerviplex Syrup o Nerviplex AE.
1: Mm-hmm.
2: Dayon na po'y bagong coffee corn nga purple.
1: Oh, yeah. Kani, no? Atong purple nga coffee corn. Tapos na po tayo bago gihapon nga coffee drink mix ang atong Turbo Max, no? Daghan na kaitag mga produkto nga
2: Dr. Love nga sabon, ma'am.
1: Yes, nakapunta yung Dr. Love nga sabon.
2: Dapat makasulay ta na.
1: Mga good kay pangka-beauty, good na doktor. Kankeng na ang ayan. Pero sige ka, out of stocks. Ang isa ka kusog, so... Oh, mga na siya. Mo try kita dok no basta hindi mawala ning ako ang mga acne diri o mga acne scars, no?
2: You say flawless ta ani.
1: Oh, lami ya unta oi, mahimo ta aning ko.
2: Yeah, ko ni love your skin.
1: Yes. So, kasamtangan maintenance sa tag Mega Care ani mga higala no, kay fish oil siya. So, maayo sa skin, maayo sa heart, maayo sa eye, no? So, kuan siya. Okay kaayo siya. Mm-hmm. Kang to sa sunod mga higayon, mga kahigala, ano, thank you so much. Kini si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, so pahinumdum kanatong tanan. And prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, ako nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7. Heart FM Time. It is now 2:40. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastosunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:48.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:15.
1: Ang adlaw nakatakaron sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 3:31.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
3: Data deal is
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:45. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 4:16.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:28.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahoa. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:40.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Welcome sa tuang programa, mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, o pipila ka mga minuto atong hisgutan ang mga importante kay nga mga topic para makabatunta o kahimsog sa panglawas, malipayon nga kinabuhi, o especially malikay ta sa mga pag-atake sa kasing-kasing. Yes, mga pinangga, mao na tong topic karon. Ang pag-atake sa kasing-kasing, mahitabo na pila lang ka mga minuto, wata kabalo, kalit lang kaayo, pero ang kana nga sakit, dugay na siya na porma pila ka mga tuig. Mao na dapat na to bantayan kung naatay mga sakit sa dughan, gibaliwala lang ang diabetes, gibaliwala lang ang pagtaas sa blood pressure, no? Gibaliwala lang, pero wa na to masabtan unsay nahitabo dito sa pinakamolecular and cellular level. Pinakapundasyon ba sa to ang sulod sa lawas? Maunay dapat na to mahibaw-an mga pinangga. When we say molecular level, unsay nahitabo sa pinakagagmay, mga pino kay nga mga kemikales, mga protein, fats, hormones, mga cells nato sulod sa itong mga lawas nga di nato makita sa itong mga mata. O makadaghan, many times, na ikani nga mga pagkausab na influensyahan ni siya, tungod ni siya sa mga ordinaryo nga mga naandan. Ordinary habits. Unsa man yung mga ordinary habits na sobrahang pagkaon, na sobrahang asukar, na sobrahang kaparat, na sobrahag og mga proseso nga mga pagkaon, grabe ka mga processed food, na sobrahan pod og lingkod, na sobrahag sigarilyo or exposed ba ka sa environment nga naghan nagapanigarilyo, na sobrahan lang pod nga kulang-kulang ang imong tulog, wa nimo gikwinta kaabot ba kag 7 ka oras nga tulog, 8, 9 ka oras, na sobrahan na pod ang imuhang stress, nahulog na siya chronic stress, og labi na gamay ra pod ang imuhang physical activity. Kini nga mga habits, pwede ni siya nga makita og matan-aw nato nga murag di ra man ni makadaot, labi na panagsa lang, pero wa ka bantay ta bang ang panagsa na himo naman di ang habit, no? Ganahan na ka ba? Nahigot na ka? So nahimo nang kadaadlaw sa una, once a week lang hantud nahimo naman kadaadlaw, kining magsugod og biological problem, eventually mahimo ni siyang lifestyle disease, mahimo na ni siyang heart disease, even sakit sa makaugatan nga ma stroke, diabetes, kidney problem ug unsa pa man. So when we say biological problem mga pinangga, but pasabot magsugod na siya og insulin resistance, magsugod siya sa mga chronic inflammation, no? But pasabot sa di pa na mapormang diabetes, magsugod pa na siya og insulin resistance. But pasabot nga ang imuhang selula di naman kaayo sensitibo sa insulin. Ang imuhang mga selula di na siya kaayo makasense sa o makaproseso sa insulin, mo na mahulog tag diabetesun. Hantod nga ang mga chronic inflammation, mahulog na po na siya dayon og mga arthritis, heart disease o uban pang mga sakit. Di na magsugod kasi ang chronic inflammation pagpanghubag ginagmay dito sulod sa imuhang lawas, mo-create na nasa dito pag-damage sa imong kaugatan, pag-damage sa imong mga tissue, sa imong mga cartilage, mga joints nimo, diha manggawa sa mga daghang mga sakit. So unsa ganing lifestyle disease, number one na siya mapinaga, ang gitawag cardiovascular disease. Apil na po diha ang hypertension or high blood pressure nga dugay na nagsigi nagka-high blood, no? Hypertensive ang tawag na dayon. Type 2 diabetes, obesity, fatty liver disease. So ang physical inactivity, unhealthy diet, then pagpanigarilyo or exposed sa mga sigarilyo, excess ang imuhang timbang, unya mga related metabolic problems, gi-recognize na siya nga cardiovascular risk factors, no? Kuya, ang imong kasing-kasing pag inactive gi ka, wakay pasingot kada adlaw. Ang imong diet wa nimo ma-studyhan kung healthy ba imong diet, dapat di ka mag-agad magsundog-sundog. Ikaw mismo, kita mismo, magtuon unsa nga mga healthy nga pagkaon para sa itong kaugalingon, no? Kita ragi makakuan na pinangga, dili pinagi sundog-sundog. So sa unsang paagi nga ang imong pagkaon, makahimo siya pagdaot sa imuhang kasing-kasing. Number one, kung daghan tang gikaon, labi na sa pamahaw, kay tingkaon man ginagdaghan ang pamahaw. Sa study mangud mga pinangga, sa mga community, mga tao nga miabot og tag 100 kapin ang edad. Dako gyud ang ilahang pamahaw. But pasabot, ang oras sa pinakadaghan nila nga pagkaon sa pamahaw gyud, dili sa udto, dili sa gabi. Mauna sa mga blue zones, giunsa nila pag-approach ang breakfast. Tungod kay ang ilang lifestyle, adlawan manggod, grabe ilang mga baklay, grabe na ilang pakusog, kana nga mga lifestyle nga ting trabaho gyud nimo kaayo ang adlawan, mas moabot ka og 100 kapin kaysa ang imong diet nagaskip ka sa breakfast unya nagapamawi ka didto sa panihapon. So ang pinaka proven and tested sa siyensya, sa science, nga unsa nga lifestyle para nga, or especially sa breakfast, sa klase nga pagkaon para nga maabot ta tag 100 kapin, kinahanglan ang morning nimo siyang pinaka daghang pagkaon nga imuhang kaunon. Unya sa paniudto tama-tama, unya sa panihapon gamay ra kayo, lugaw-lugaw baka karon diha, prutas-prutas na lang baka diha, crackers-crackers na lang baka diha, basta dili na ka mukaon sa gabi og dinaghan kaayo. Okay, at least maklaro nato na pinangga ha. Naay mga reason nga nung di ka ganahan mukaon sa buntag. Panagsaram hitabo, okay ra na. Short period of time, okay ra na. Labi na kung nag-a-adjust ka sa weight, nag-a-adjust ka sa stress, nag-a-adjust ka sa imuhang time, okay ra na siya. Pero kung gusto nato nga pang long term gyud para maabot yung tagtaguhan na kapin, kaon, insaktong pamahaw, matagbuntag pinanga. So sa unsang paagi nga mahimo siya nga makadaot kung daghan kang gikaon sa buntag, unya dili ka naga-exercise sa buntag. Mukaon kag daghang pamahaw pero nagsigi na kag kulang og tulog. Mukaon kag daghang pamahaw, bugat nga pamahaw pero ang imong emosyon, mga kagool, kabalaka, kalagot, perminti nimo ginadibdib na si mong unahuna, nagtaas ang imong stress, naglagot ka si mong gitrabahoan. Unya may bawaan nimo nga dapat magpakonsulta na ka, dapat imo na gyung i-check ang imong lifestyle, ang imong habit, kay nganuman may bawaan nimo nga ang imong ginapamahaw muhatod og sakit sa imong kasing-kasing sa panahon makita nimo nga ang imuhang tiyan, ang imuhang batang, or labi na ang imuhang tiyan mas dako na kaysa imuhang dughan. But pasabot ba nga ang imong taba sa imong tiyan nagkadako na kaysa imong dughan? Kana palang daan diha ka magsugod unsay ang imong buhaton para nga mapagamay dayon ang tiyan. Simple man ang kaayo, saktong tulog, saktong tubig, then before ka mamahaw magpasingot kag 30 minutos muna. Paghuman po nimo og pamahaw, baklay. Unya, pagkapanihapon ay nagkaon og mga sudan. Ang imong kaon na lang, prutas na lang ba, cracker lang ba? Ayaw kaguol nga wala kay makaon magabii, labi na kung dako na atong puson, dako na to ang tiyan, atong mga taba sa tiyan. Nganuman, panahon matulog ta nga, igutom, nya dako tag tiyan, ang kaonon sa tuang lawas ang atong mga nasubra nga mga taba. So, layo ka sa mga pag-atake sa kasing-kasing.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: Ayat, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: So ang issue din he, nga sa unsang paagi nga imong pagkaon makapadaot sa imong kasing-kasing, dili lang pod ko to basta nanambok ta. Dili lang pod ko to basta nag-gain weight ta. Naapa na sa deeper problem pa. Kay kana di ang taba sa to ang mga hawak tiyan puso na to kanang gitawag visceral fat mga pinangga. Dili na siya simply lang nga stored energy. Mo-release na siya chemical signals nga mo-promote na siya inflammation. Mungin ganit ang inflammation na irritasyon, irritation. Unya na ay defense response ang nahitabo. Pag naana ing anang kondisyon ang atong lawas, ang insulin sa tuang lawas, dili kaayo effective mo trabaho. Pag di na ka-effective, di na manggawas ang diabetes. Magkanat-kanat man na pinangga. Pwede na mapod ka diha ma-high blood. Pwede na pod ka magka-fatty liver. Pwede na pod ka diha magka-heart disease. So dili lang nanambok ta, nanagko lang ato ang kining mga puson, bantayan na. Ayaw padugaya nga managko atong puson pinangga. Ayaw galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Mahinom-dum lang kada inom nato og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang duha tutulo ka kapsula bisag duha mawala na mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pagani, i-diabetics patagani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Ang atong mga ugat nato sa tong lawas, no, labi na kanang diha sa dagkong ugat nato nga agianan sa mga oxygenated blood. Kana bitong dugo nga nay oxygen para makaginhawa tag tarong, kanang gitawag artery nato. Nana siya'y nipis kaayo nga protective lining, kanang gitawag endothelium. Kining endothelium lining man na siya no, sulod sa to ang mga kaugatan, dagkong kaugatan. Mao na siya'y mutabang sa to mga kaugatan nga makarelax, unya makadaloy, normal ang mga dugo nato. Pero pag taas gani kag blood sugar, exposed ka sa pagpanigarilyo or mga aso sa mga kauban nimo nga nagapanigarilyo, unya taas ang imuhang BP. Wa ka nag-check-check ba pero nagsigig taas, perminti taas ang imong BP. Unya ang imuhang cholesterol perminti taas, wala nag-normal, makapadamage o ginahinay na sa imong lining, kanang gitawag endothelium. Kini nga pagka-damage, gitawag ni siyag endothelial dysfunction. Naubantayanan po nato ni pagtaas perminti ang imuhang bad cholesterol, LDL. Pag-check sa imong laboratory, taas imong LDL pinangga or bad cholesterol. Pag di na siya ma-correct, mao na siya ang mo-build up sulod sa imuhang artery wall, dagkong ugat. Na naman tayo mga lining lagi diha lagi, diha ma-forma ang gitawag plaque. Fatty build up na siya. Nga mao na siya makapagamay sa agianan si imuhang dagkong ugat. O kang sagad giyod, nga nganong mutaas ang LDL, number one, sa kuwang nakita pinagaha o sa research, kaya nagyong matulog kag busog. O niya gabi eh, grabe imong kinananay anang mga karne, mga taba, masebo, o niya labi na mga mantikaon kaayo, o niya nikaong kagkarne buntag o duhapon. Ikaduhang posible hinungdan, nganong mutaas ang ato ang bad cholesterol kanang manghinubra ang imuhang kataba, katambok, o niya kulang kag-exercise. So, posible, kaliwat, mga genetics, pero kung imuha lang yung i-follow ang lifestyle, kanang mga genetic manggod, dili kay na siya matrigger, basta maayo lang yun o healthy ang imuhang lifestyle. So, ang imong LDL, ang atong LDL, bad cholesterol, pag dili siya mamanage, perminti siya taas, mauna siya ang mulid sa mga blood clotting, pagbarabara, so pwede na siya makapa-heart attack. Pwede po na siya makapabara nga muhatod og pagka-stroke. So kanang moingon ta nga, hala kalit kaayo ang iyang heart attack. Actually, pinangga, kalit ra ka iyang heart attack. Description na lang na siya kung unsay nahitabo niya. Pero ang hinungdan gyud nganong giatake siya, gipasagdan ang mga dagkong ugat nga naginahinay kaguba pila ka mga tuig ng labay. Nagkinahinay na ditong damage mga pinangga. So mao na ang rason nga importante kayo i-check na to ang ato ang bad cholesterol or ato ang LDL or kanang gitawag low density lipoprotein. So makita ganin nimo sa imong laboratory nga taas ang imong LDL, low density lipoprotein or bad cholesterol. I-follow na lang yun ang healthy lifestyle. Labi na ka ng kulag tulog, kulang o tubig, dehydrated, makapataas po na sa muhang LDL or bad cholesterol. Low density lipoprotein or lipoprotein.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Naton ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quizlid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma
3: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: I-magno, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manahay panahon, dili ko kabaro para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Mofi. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
9: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's Emma
2: Kumay. Basta healthy, happy.
0: Magbilin tag kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Strength and growth come only through continuous effort and struggle. Ang kusog o ang pag-uswag, paglambo mo, abot lang na siya. Pinaagi sa pagpadayon ng mga trabaho o pagpaningkamot gyud. So ang kahimsog sa panglawas nag-agad gyud na siya sa habits, repeated habits. Unsa ang imong gibalik-balik kung trabaho, diha mag-agad ang kahimsog sa panglawas mga pinangga. Kani ma-apply ni siya, dili lang sa kahimsog sa panglawas, even sa kaminyoon, even diha sa atong trabahoan, even sa to ang spiritual life. Ang growth, ang pag-uswag, sagad, hinay-hinay, pero mabalik-balik, diha ang pagtubo. Pareha bitaw sa dahon, sa kahoy, mga pinangga. Ang iyang dahon, nana siya'y chlorophyll. Mana siya ang green pigment nga nag-capture sa energy gikan sa hayag sa adlaw. Kaning chlorophyll, mga pinangga. Makita ni siya sa number one diha gyud sa mga dahon-dahon. Ug nayuban ana makita sa kining mga sanga sa mga kahoy. pero ang daghan gyud na adiha sa iyahang mga dahon-dahon. Now, panahon nga ma-capture sa chlorophyll ang energy gikan sa hayag sa adlaw, diha mahitabo ang gitawag photosynthesis. Kanang photosynthesis mga pinanga, mao na siyang pinaka-core biological process nga ang kahoy makagamit sa hayag sa adlaw or energy gikan sa adlaw, unya tubig, unya carbon dioxide. Mao na siya mo-create dayon ang kahoy dayon og mga sugar para sa pagkaon og energy. Kini nga food production. Mao nay makapa tubo sa kahoy, siyang mga tissue pag-repair pod og sa iyang root or sa iyang mga gamot, development sa iyang mga gamot or overall vitality sa kahoy. So para motubo ang kahoy, dili gyud siya ang magbuot siyang kaugalingon lang, kundili mabuhi siya according sa environment nga iyahang madawat. Environment nga iyahang na-expose siya sa klaseng of environment. Hayag sa adlaw, tubig, maayong nga mga yuta, hangin, og panahon. Og samtang naanitanan, ang kahoy magpadayon pagtubo. Sama gihapon sa itong mga lawas mga pinaga. Ang maayong nga pagkaon, naghahatag siyang mga sustansya. Ang ato ang paglihok-lihok, nagatabang ni siya, atong movement, nagatabang ni siya sa itong mga selula para paggamit sa glucose. Ang pagtulog na ito, mao ni siya ang nagasuporta pod sa pag-repair sa itong mga lawas. Ang healthy stress management, mao ni nagatabang pag-regulate sa itong mga hormone. O ang pagbalik-balik ng mga healthy choices, mao ni siya ang nag-create o healthier internal environment mga pinangga. Sa ato pa, kung ma-apply na ito ni siya sa tuang kinabuhi, kung gusto tag himsog na kami niyoon, healthier relationship, kinahanglan, balik-balikon po nato ang paghatag og respeto, balik-balikon po nato ang paghatag og pagtagad, og pagpaminaw, pailob, og pag-appreciate, pagdayig. Diya sa tong trabahoan, kung gusto ta mo uswag sa tong trabaho, kinahanglan ipadayo nato pag-practice ang disiplina o paghimo sa itong mga responsibility. Sa atong spiritual aspect po mga pinangga, kung gusto ta nga ligon ang ato ang pagpangalagad, ang atong pagtuo, kinahanglan balik-balikon po nato nga mo spend yung tag oras sa pag-ampo o pagbasa sa pulong sa Ginoo. The same law applies what we repeatedly feed tends to grow. Ang word for today, mga pinanga, mabasa sa Galatians chapter 6, verse 7. Nagsulti, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung unsa atong itanom, maupod ang atong pag-aanihon. So, hinumduman nato nga i-practice nato ang healthy choices. O kining healthy choices nato, mo-create ni siyag healthy cycles, balik-balik. Mananay pattern ni mo. O kining mga healthy pattern or healthy cycles, mao ni siyang mutabang pag-build sa usa ka healthier nga kinabuhi. This is Doc Bri Palangi, mag-aingon ang grasya kalinaw sa Dios, manaan atong tanan, og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
11: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
12: Samang makapuha.
11: Okay, ang kape nga itong imnon. Katong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients.
12: Makulay.
11: Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mauna yung pinakadakong milagro. Giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana. Tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Usa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
12: Pagka na marusok, apakulay.
6: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Hi, it's El Makabuhay.
14: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:37.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang.
2: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabala ka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man po kayong lupalop naroroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa. At tayo po ay makapagbahagi na ng ating po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numerong 0969-226-9623. Yung ating numerong pwede ninyong tawagan. Ibahagi po ninyo ang inyong mga katanungan dito po sa ating programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ito po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, yung nagtawag po dati sa inyo.
0: Nanay Banji. Okay po, Nanay Banji, kumusta po kayo?
1: Ayos lang po.
0: Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito po sa Sitio Balayang, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, kayo po ba ay nainom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Ay, very good po, Nanay. Opo, ano naman po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Naipon ko na nga po yung mga box ko ay siguro po may limang sako na.
0: Limang sako na. Okay.
1: Opo.
0: Opo, sige po. Opo, sige. Anyway.
1: Ay, Kuya Boy, may tatanong po ako. Hindi po ako nakakakita kaya nung 25 in grams na ano.
0: 25 in one.
1: Rice coffee.
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1.
1: Ah, 25 in 1 na rice coffee. Hindi pa ho ako nakakabili nun eh. Hindi pa ako nakakasubok nung makainom.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At atin po namang, atin po namang sasabihin ito sa atin po namang
1: mga deliveries. Meron po ba dyan sa Kalawag po, Kuya Boy?
0: Meron po, Nanay. Sa lahat po ng mga butika, pwede po ninyo ipagtanong-tanong muna sa lahat ng mga butika dyan sa inyo kung meron po ng ating 25 in 1. Kung sakali pong wala, sabihin nyo po sa akin. Hindi lang po dapat isa yung butikang tatanungan po natin. Dapat po yung lahat ng mga butika para alam po natin talagang wala na po talaga diyan sa buong Tagkawayan o kung ang iba po ay meron din.
1: Oo nga, sana nga Kuya Boy, makasubok din ako makainom na yung 25 in 1 na yung rice coffee.
0: Tama po, dahil masarap po yun, Nanay. Dapat po makatikim na po talaga kayo noon.
1: Opo nga, kasi nga po ay limang sako na po yung naiipong kumbaks ng rice coffee ko pong nabibili.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at yun po yung natin. Hahanapin po natin.
1: Kasi po sa Lucena, Kuya Boy, wala po akong radyong napapakinggan. Kaya po ako hindi makatawag sa inyo.
0: Ah, okay po. Napunta na po kayo ng Lucena. Meron po doon, Nanay, kapag gabi.
1: Opo, sa Lucena po. Nakapunta na po ako doon sa mga anak ko. Kaso mo po, wala po silang gamit na radyo. Kaya po hindi ko nasusubaybayan yung ano po ninyo.
0: Ah, walang radyo doon sa inyo. Opo, sige po.
1: Wala po. Kaya sige po, ako sana yung mamamas ko sa inyo.
0: Ang layo pa na mas...
1: radyo.
0: Ang layo pa
1: ng... radyo po, kahit maliit lang po.
0: Ang layo pa ng Pasko, Nanay.
1: Opo nga. Malayo pa nga po ang Pasko.
0: Advance, kumbaga.
1: Opo nga.
0: Sige po. Nanay, basta itanong-tanong niyo po dyan sa Tagkawayan, kasi ang alam ko po meron na po dyan ng ating po namang 25 in 1. So, ipagtanong-tanong po natin para kahit po papano, malaman po natin talaga kung meron o wala po.
1: Oo, para po masubukan ko din po makapagtapi po noon.
0: Tama po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1.
1: Maganda talaga po yun, Kuya Boy, yung rice coffee. Talaga pong nakakalakas ang katawan at maganda talaga po sa aking katawan yun, rice coffee.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Sige po.
1: Nakakabiyahe na po ako mag-isa at nakakapaglaban na po ako. Nakakagalaw na ako sa loob ng bahay.
0: Tama po. Very good po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries kung sakali pong wala. Basta balitaan nyo ako. Kayo po yung ipagtanong-tanong nyo po dyan sa mga butika po dyan sa lahat sa Tagkawayan.
1: Minsan po, Kuya Boy, hindi po ako makapasok eh. Hindi ako makatawag.
0: Okay lang po yun. Basta po, Nanay, pwede nyo pong i-text sa amin para kami yung tumawag kung sakali man.
1: Okay? Oo nga.
0: Okay po.
1: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Yes po. Ganun na lang po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay.
1: Opo,
0: bye-bye.
1: Salamat po.
0: Thank
1: Sige
0: you.
1: Po. Salamat din po. God bless po.
0: Thank you, Nanay Banji. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero po mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623 ang numero pong pwede ninyong tawagan, mga kaibigan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si RMG Taba from Ragay, Camarinesur.
0: RMG?
1: Taba.
0: Apo, taga Ragay.
1: Ragay.
0: Apo, Kamsur.
1: Magtatanong po sana ako kung may alam po kayo dito sa Ragay ng yung nagtitinda ng rice coffee.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay RMG?
1: 63 po.
0: 63. Umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa nga po.
0: Hindi
1: kaya
0: pa.
1: Kaya po nagtatanong ako.
0: May iniindang karamdaman po ba si Tatay RMG?
1: Opo, hindi na po ako nakakalakad. Mayroon po ako ng arthritis.
0: Ah, hindi po kayo nakakalakad, Tatay?
1: Hindi po.
0: Dahil po sa arthritis?
1: Opo, yung pong tuod ko, masakit na masakit.
0: Ah, I see. Opo. Opo. Tatay, wala po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor? Di nyo po ba napacheck up yan?
1: Matagal na po hindi ako. Nagpacheck up ako pero matagal na. Meron pong gamot sa akin, binigay yung pinsan ko sa Manila, ako pa po binibili. Pero sa ngayon po, madalang po akong kuminom kasi pagka nag-iinom ako, kuminsan, ang inom po kasi noon, magatapon.
0: Okay.
1: Bali po, nag-iilbihin po ako pag nakakaapat na araw na ako, medyo
0: okay.
1: Hindi maganda ako. Ano. Kaya
0: opo.
1: Tinigil ko po.
0: Kasi po, dapat po, galing po sa doktor ang reseta. Hindi po kung sa sino lang. Self-medication po yun. Huwag po tayong magagawa noon. Lalo na yung mga gamot pong synthetic, hindi po dapat self-medicate po yun. So dapat po, kung ano po yung reseta ng doktor, kaya nga po nagtanong po ako sa inyo kung nakapag-check up na po kayo niyan. Kasi doktor lang po dapat yung magsasabi po sa inyo kung ano po yung dapat po ninyong gamot na iinumin. So anyway, tatay, kung may pagkakataon po kayo na mapatingin po yan sa doktor, mas maigi po, ano po. Pero habang kayo po ay nag-aantay at kumbaga naghahanap ng kumbaga ng pagkakataon na magkaroon po ng na makapagpatingin po sa doktor, pwede na kayong uminom ng ating rice coffee. Diyan po sa Ragay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RBJ Pharmacy, Jomar and Jane. Apo, RBJ Pharmacy. And diyan po sa Jomar and Jane Pharmacy, Med Pharma Building, and Maya Mart.
1: Opo, opo.
0: Alam niyo po yun, yung tatlong yun na nabanggit po natin.
1: Alam po, opo.
0: O, dun po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, tatay. Sa pag-iinom po ng ating rice coffee, para po matugunan yung pong problema po ninyo sa kalusugan at marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito. Huwag po nating puputulin, dapat araw-araw kasi dun po sa araw-araw na yon, dun po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee.
1: Apo.
0: Okay po. So nakakita okay. Na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po.
0: Okay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton.
1: Box po siya.
0: Opo, nasa box po siya. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Apo.
0: Kuha po ninyo. Para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. So,
1: pagkakalam po ninyo, magkano po kayong isang box?
0: Yes po. Ang isang box po nito, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Yan po yung suggested retail price po niyan. 180 pesos lang per box. Meron po yung lamang 10 sachet ng ating rice coffee. So, yun po yung iinumin po natin sa araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa inyo. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee, dapat po araw-araw at tuloy-tuloy. Okay po.
1: Ay, maraming salamat po.
0: Diyan po sa karton, tatay, sa karton, makikita nyo po dyan, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. para mas madali po ninyong tandaan, para hindi kayo magkamali. May larawan po dyan sa karton na yan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo dyan po sa karton na yan. Okay po? Tapos kapag nakita nyo na po yan, opo, yung spelling po R-I-S-E, tapos nasa kulay gintong dilaw na karton. Kapag kayo po yung nakabili na tatay, at meron na, kumbaga, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, meron na pong kayong nakikitang nararamdamang pagbabago sa inyong pong kalusugan, tawagan nyo po ako muli, tatay, at ibabahagi po natin sa iba nating mga kababayan para makatulong po tayo. Okay po?
1: Okay po. Okay po. Maraming salamat po.
0: Tatay RMG, maraming salamat po. At aasahan ko po yung tawag po ninyong muli. Maraming salamat po. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. Po. Bye-bye po.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Wala pong mabili dito sa Rosario.
0: Rosario, Batangas?
1: Wala pong mabili.
0: Saan po? Hello po?
1: Hello po, wala pong Rosario, Batangas ng rice coffee.
0: Opo, noted po nanay. Pero meron po dyan nanay sa ano? Sa Lipa.
1: Malayo po dito.
0: Malayo po ba yung Lipa?
1: Malayo po sa amin. Ano pa? Ang bayan pa. Kailan po kaya magkakaroon sa Rosario?
0: Wala pa po akong ano. Pero nasabi ko na po yan. Nabanggit ko na po yan sa ating mga deliveries. At nangako naman po sila na gagawa na po ng paraan na malagyan po dyan sa Rosario. Pero sabi ko nga po, kung talagang kailangan na kailangan nyo po ng makagamit na po ulit, makainom na ng ating rice coffee sa Lipa, Batangas po, napakarami po at umaapaw po doon yung ating rice coffee sa ngayon.
1: Apo.
0: Pero ginagawa na po ng paraan yung pong dyan po sa Rosario na malagyan na po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo.
0: Okay po. Malayo po ba talaga yung Lipa sa inyo? Sobrang layo? Mga ilang magkano po yung pamasahe aabutin?
1: Mga 150.
0: Okay po. Sige po, nanay. Sige po at papaabot po natin sa atin po namang mga deliveries na dyan po sa Rosario ay wala pa po ng ating rice coffee at gagawan po yan ng paraan. Sige po.
1: Parang magdadalawang linggo na.
0: Opo. Sige po, nanay. Noted po yun. At, nanay, matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Matagal po.
0: Okay. Ano po yung ano? Ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?

0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang adi mo namang numero.

0: Siyempre pa mga kaibigan. Pwede kayong mag-text na po at ipaabot po naman ang inyo po namang mga katanungan sa amin through text. Pwedeng-pwede po yan mga kaibigan. Tapos na naman po ang ating oras mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagkasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila. Maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus.
1: Milyonaryo!
2: Milyonaryo!
1: Kada usa ka pag sa EXL mamahimong usa
2: ka raffle entry.
1: Simple lang ang pag-api.
2: Pagkuha lang og selfie
1: o picture
2: sa EXL Makabuhay
1: Plus Capsule
2: o iyang resibo.
1: I-post sa Facebook.
2: Lakip ang sunod ng mga detalye.
1: Pangalan,
2: address,
1: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
1: mo qualify sa atong grand draw
2: karong March 28, 2024.
1: May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48. Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 9:18.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Danmar Alvin Batyansila, DXJZ 93.7, Heart FM Bukidnon, now concludes today's broadcast. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:13.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay chance
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plan.
1: Milyonaryo!
2: Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:07.
1: Time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data query!
2: Sarado ng data!
3: Sa Shopee na!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee! Mag-load na!
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: Excellent health! Excellent life sa EXL Lamar
4: Makabuhay. Radio with heart.
5: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:36.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:07.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dili ako magdugay sa CR, kamadal pag cellphone aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog nimo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwilahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:36.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.